0: gila zauro harami kirintu ndeso wonen nda kan yeste gozi ndara son kirunu ingla mita fis gus gunu da uwa pellanz fm faras kram de tamtam ma faras kram do wa chirewi harami kirintu ndeso wonen ndiro mawdu do klare zande nyandu cinna sharo sami ukla ire kribon no ina chana naptu nile baba exam jinna kara da jade ma jami don gawar da kollana son be jinna turam do hijire sha kuma idp lan no tana masoro sande akorda gana dana gwamnati kribon no ina ndini za fule zu kada sande an gawar sarak sar kalaksana amma son nai kana gapsana son be jido yim ka kunta be pindi luko dio yim darafa kan tawlo junni sa duni pindi luko ara kan ni gwamnati kribon no ye huma nan des nana din na sharo kuma naptu do hijire sha idp lan no tana ma du kurra kurra sande ya zaksana alama na huma nan ne ba ma ye ya da jukuru goza ya meji munguno gare gapsuna za yole zaktar maru abi fayda an so kuru arema abi tajirwa so allo nanjiro faraskaram da donye takarkin so faraskaram de nin kishana la taida zu she kinashin au je taida zu kasarin so fa lezna nashado bayan jemiya kuru arema aw jemiya lezna kuru arema nashado sandiro aw kundoi here do so aja pati gomare so robar scram den be jandiro bayin so asirin ajaji harami kurtin de so lokto banna baron go broken awol men jandiro washa de naw
1: gomnati kre borno ngo kasadin za plezina nindirin za cha do jemi ngawon za kol za isak manna pali san dia gna dana san dia idp council antram na sarala no tuna mar zak su san dia ngawon ran zaro kalakte do wori sidin na kara kuru kumaron na sha Allah so zak suna so mabeji abiye zak tin za suronun faida Allah so mabejiwa
2: tawad maro uda agunin ad kuru kacerin dia potolan faidan gunde potolan faidan
1: da faida rin an dero badi ne
2: poro selection faida rin badi ne wala no ma kan kwar zakin gude awode mahim prasadana ai mahim prasadana gunne ya kan kwar ne kun gude faida ngoro faida bandu manguo ai faida bandu manguo gunne ya toro kan kwar ne awos sidin de ngwan dwana sai no kuma isa kuru kam ko ade na sun ji dai lamar doyi na sun mile waye kuma am je rai kula jaye one time aje gawar collection ji gawar no ma an ja isa ko ba kanure gurguna birni birni ta yono kula ja ta
1: are law
2: dai yawa birni da jiri rob birni jaye kula ja furtun gun bar wal no na chai ai na sai masu andi kun ma kurmara na sun mile waye bare bare banyen kallafin armai kula ja dai pali cuma o cuma da su san dire kuma zurtari dai a wurin sabin da mai kara da ya fara jan dira din kuma ne kan maso da fare cuma sayro jama'u le sai da shirban kare
1: are
2: yawa are su

0: tila zoro arami krintin de sonde nenda kan jaste gozi indara son krunu kilometer fiskus kunu da uwa pelanzu fm paraskram de tamtam ma paraskram do wa chirewe harami krintin de sotama irina pele inde tamtam ma pele do bulbula chinta india nala nende somondo so a gambwaro naji maududo nende ro kila paraskram de tamtam ma paraskram do wa chirewe ala nende ro zande nyandu ku sa miau kila ide krebo no ite da zana na shado naptini le babai zabjin nakara naja de zikir jabido in naptram da so kolzana beji sha naptram do hijrawe sha idp zilan notina masam beji sande isa sande akorda naptana amna ti krebo no yesa ngawe kadam kodna sande apalla india so zaza sana kuru ade ma kumaro humana de sana narin ala baraza ku kana kura kura so mbeye bayen ta sadin tanaso humana bama yim kaukinta we findi luko dio yin kitaw do junne yim larapa sa duni findi luko ara kini gwamnati krebo no ye shi naptram do kuma hijrawe sha idp zilan notina mada zaza sana kuru ade ma humana de sana ngawe zana do goza mungu no ani magare gapsuna za yole zaktaru madu faida anzo so imbejiwa kurade ma tajiru anzo so imbejiwa alona ndira paraskram da donyina tagarki yanzu ro paraskram din haja fati imbeji kai kishana do taida zakna shin andira broken awal min faida do yi zakte so andira bayin so asinna da jarami kun tunde son naptun dosa ya sayo walta andira haja fati kai kishana do taida zakna shin nada shi abiso tajiru anzo so do washa za dade na klewan andira krinsano
1: gila yo yaja adu faida anzi andiro taida num alabaras ku bayinna andiro juma yo le nasha do kuma son gora lan tajiruwa ba jimba tajiruwa anzi la so ya imbejiwa
2: kandali kwe da yana atin tajiruwa anzi dungu ai tajiruwa anzi dungu ne kuma kuro kuti gwamnati sai ro temporary ro sai ro ki yo gurbi ga Allah rosalakin a wadai gwamnati a kor tara kana da sanya su sangana da sanjiro a na do le zan nafsai ma ina da ya godin ma sandiro su tandanawa har korai kallo korai kin indin ga wasu sandiya su sangana idin sandiro sanya mazikinawa langaji korai kin ya kimi dulu dai manum sandiro cinawa korai kin jau kambula ya yi ne non ma kama ne ne kuma a umra din nan da yero wallo na mali ya zillar din din na fiya barin ka kallo in ka ga cinawa wadai majin na dai amma da sati na zayya enough ya ki a klewa sai abi ma ba ai mai ya su wandin faro rakta barin za ita na biwa ari korai kin jau ne langa yi korai kin uli non ma kamari dudu jin boy ari bar wanda kana rumin da nguro kama sikin kamari wada suro baran mero sukuriya shuro jana hamiya ya fashi ma dan sai lamar no ya majin ne na ala rodiya au ari kulin na mari kawin bi ma nda sama gwamnati sai wadda warkana ba kuran kamaro suro birni den na fallo anda sa sa chip na fallin nan ne na ari mai gana nan gawo bulai ne na farenyen da mai andero mo jumba zuri wanza ndeiwa amari kasu karai ndeiwa ku kama kam bladiaye bare kasu mo karai ari ma awode sharo zuna ala nan kashadi itagasa kilwa nero zaman de so bladiaye de nafsaya wallahi gwamnati muradin zaka wa falla baba
1: ya fati kuma bayan do suro tajiruwa zairin awado komo ma harin na shado gwamnati irin awasa ma awadano ta nasu aw falguluma ma kuma shi kam do shiro aw kundoi yayi mi nanafta yayi mi kuru ade ma wa ngusu din ma tudu kam boran musu kuriya janaro sho hamiya mu sku azin ma tudu yole jamido aw arkai sorwa ka zuna du awala amdo leza la kararu ga sai ndu
2: ari ma da bartan na jire da guniya baba san jire da niyi no ma kama yayi no zuna ala dan ka wallahi su mota lai gwamnati kula adi Allah ji zuta zu amu na bare sanja su jina mazitu sanya do ido ya mazitu ro wallo na ma wallahi su mota lai zurtari do wallahi za kulta indoro ari mari kati dina ki bu mai ka fara din ba amma au ma zan mau
1: yo let ad mari tajruwa su ni ma jami bulai ro garu kurwal ti garero
2: tajruwa dan ma suri ga ilale su tajruwa in karaye ba san kuma ro su bulai da yana je ai ai no je karaye kuma ro da yana je durin tsirin ka sararo no ni nye no ma kama menu zuna langa yi kin da naki kiburi mi ta menu su kun ni ta langa yi kala sa menu le zan are ku sai ron guwa ba kan fara maro kala sa nya bailan solular du konzan solo solular du konzan ade lale zaya ron zai ro wantin lale zaya kin ta ku ya yaka million ngai tonde ato ga igarre gun zan da furtun zuna ni bidiya ai le zana sai
0: ngala zauro harami krinti ne so harma jafate waltu andiro bayendo sunna kushana futuna ndiro buroi hurma kana ile kina shinde harma zandiro aure in washa dina wana shado shi abi tajiru anzo shi kuma naptiram do hijra sha idp slano tuna madu zaktiru broken awal men faida zandiro bayena sunna kundime de andiro tajiru anzo soa zana yole utimen na shado gomnati edin awado komzuna kuru shi tajiru wa ada isi kaltin wande sandu redo ndo so kolli ande haja fatia ko mi san zanni de deri dajira be beji ama sonna e pleyne beji tamtama ga pleyne ya krinye jenain nandiro zande de deri dajira men haja fatia sirin kleon ande akrin sano.

0: gila zoro harami krinti ndeso ndena ndaka ngeste godi ndarason krinu kilomita fiskus gunu da uwa pellanzu fm paraskram de tamtama paraskram do wa chirewe module nandiro klanen zande nyande shige ku sami ukla ere krebo noy naptin leva bay exam jinna kara naptiram do hijrawe sha idp sola meji jami nga warda kolla izatura naptana da gwamnati krebo noy ne jinza fulezi kada sande nga warda wadde kala zira daji huma na ndesa na narin gana gapsa na so beji yum ka kun tawe pindiluko dio yum tawe do junne sa duni pindiluko ara kinin huma na ndesa na ba mai so akru gari magari gapsa na darin la da zaksna la da wori so atrin yo le kure zaktiano ma de shi faida nu sai baji yum ba kuru ade ma tajirwa nu sai baji balona ndir foraskaram da doni na jagat kin zar foraskaram de din kishana la te da zakna shin haja pati wa muro do go mare shi andiro bayna broken awol me sunna faida zu so da labara su kan diro bayna sunna da ji kuru tajirwa zu de taida zu andiro suro dun bayna sunna yole puti tidu autar tibi tidu kuru bo tajiri gwamnati ro tudiya shi kuma awado na sharo taida zu tajirwa be ma da kakas nun baro kindoro da da jiramin go zandiro wa sha de nawo
1: ya fatima bo tula tilula dibi na sha gwamnati do awaro kuma komtina taida zu tajirwa na sha do kuma san di idp la notina ma da zaktari
2: tajirwa da masuriye bi bo tula uru gwamnati ro jikin na da fara mana wallahi ba san fatima suro borno ai allan ku talaro jim talai awanzu awanzu ruwanzu bozu langa yi gwamnati ruwanzu bozu tala akle warda sai ndi nabtunzuliyo ya kai ba andi aw mane na do langa yi gwamnati mu onjin no wallo no ma langa yi awasin da ku sa folbi indigi sa nien kamlan doki shi malan tara tambona da ku shi ma ba awla su buruwa an ga na rawon zuna sha aw shi ma ri kalabire indigi no wallo no ma kwa tarihi ma rawon zuna ja tunda akai rawon zuna da ko isu gwamnati har su set police kuma gojin suna da mu onjin no wallo no ma mai yakadu ya da take prosalak langa yigi ngawo mai yakadu ya klasin chinai allan langa yigi kin indi su kinji mai yakadu ya din mo zana ambula ya din mo zana langa yigi biye amde ba kuna biye kure malle za kara to yin mali karmina de so gau gau de so sai a fara ma de so sai ma kam karayo sai ma aure kara din de din da no kara langa yigi sai ya bidilen sai a contact aro kalasana amma da awoshi ma da ngoshi shun bai sulsuri amma dama do yini awoshi ma da nin diri sabai da nin diri da ba gai ba san langa yi wallahi nin diri so da ada ko sana ba ha dia du so duro wallahi so da ada nin diri ko sana ngoshi shun bai sulsuri amma aiwa zu ji zaya izun san ji duro ne no awoshi ma da kai sai ro je yi de in ba dai sai da ya sai gwam a wata ne to da dai sai ro izun sai ya da kai da kan da yake ne zai amma bar safarin ba gwamnati da awo manyan da am allo do not langa yake to da da sai ko link na ja farma ya tinda awo da suro lardero wanda local government no so awo da suro local government zai dana no kuma amma gunyin are local government no from the plaza o sande kirma gwamnati sai ro da mata ala nan ka so meeting faction ne awo shi ma da monji ne inda sai ro da mata soja da un babu au soja da man peye yayi wanda soja da yasa yiro so ya ranzi ayi au sarna marin da jikka ta mala kiliyarin sa rubuta insha Allah rabbi ba san andero na ya fitau kon au mau india andero insha Allah rabbi
0: ngradoro harami krintin deso aduma kata bakuru tartiba kuru adema gwamnati ro au botro haja fatima kishana do kana shin de sinnao mai ya kaduye gwamnati de na sha do hangan dale zukuru ade ma sandiro ambula da no zana kuru ade ma sandiro kuma awo taida zu tajirwa to rin beda kiltu sande ci dar kindor wallo no ma daji naptun le fayma holtu papaji sandiro bayin sa sunna daji allan dare daji nam sanan de broken awol mero kashe diwol wa mana de premier shi kuma bayan do ajab fate sunna lan abiyandiro klaro cilula irawin sa ara kreta kalkal sidia sawan de ci dai beji kla hawara da krajin kleon andi akrun sano
3: Danasa Sibshari wa muskon bari mai ade bilala sailadin malam marante ya lorza duli marante so ade ya gozale zana in clan hawara fanwin askar laro tumata ya biladu ne shinga lailadin kamla lorza na in clan ne yanzu na so e kala lamar din cin zaya kalaksana ai shi zirfo do ne huma na guza mala adikara kalkal lokto do ne shi gwamnati kreban noide jami fitina exams na so ada bula mai rari huma na shima adiro collections 9 clan ne hawar beji tadir kaza da boko haram mero tumata sandi tulure muskoro satana gauci da haje da ita ga sana isenland frasgram mara same done shi kreka sinailadin darani done krebenwe amewe de satana gau done sandi azortuna muskon zambeji na shadu ne shi kaza da miyati allah ada lord 10 clan wakila done citibiri me furtu majalis done wakila krebenwe ade naptun zakan ume da ita ga sana in clan ne hawara fanwin Na sha hawara da ke shedin nan bai na fanwin club iskiya done gaska gorom laddadi na ima adin shi done yim talawa baktin ma aden
0: Angela Zoro harami krentin deso kabil hawara da gresa tulure nan diro gozu fanwin da jarami krentin deso futun nan diro buroi hurma kana da sanan diro kan awon baboro sezin sanan di kunni nan diro diwar wayman da premia nan de botun do za diya kala maududi nan andiro zandiya duin da jikuru zande de koror wajin futu kuma andiro shi faida zuwa kuru ade matajirwa za aja kwate bayin sanan dare da jiramin she awado tudiya sanduna mari andiro bayin suwa sirina yole shi gwamnati krebo noide na shadon mai ya kadu ya don yakin zai hangal ginazin na shadon zilifa ku da idu futu bayan na jafate sun na risidiya ade da to ninwa adama korodon yi andiro zamu mino diwar waya mana da premia da jinab tun da sa ya sayo kaudo ngo pulendi tamtam manga pulendi akrin ya shine botu da gonye konye klewan ade akrin sanu

0: gila zoro harami kirinti inda so denenda kan yese gozi inda rason kirinu gila mi tafis kus kunu da uwa fellanzu fm first kalam de tamtam first kalam do wa chirewe sana de broken awal me kusotan de azan de adena da ji sana ne kindi me nan diro diwal wa mana da furme kala zan de de ande ya sha dina au maudu do andiro kala nan zan de asin na idin bayan kando pantin au koro da andiro samu assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: da kila baban
0: kila de ya
1: barka alhamdulillah
0: masha Allah nduma da jin
1: kuma ba gare ba bula tore
0: kila wuce kishiro bulan da rai
1: ba tori ku kuma na kondu gai
0: kondu ai
1: kaman motar da boko
0: kila gare ma wuce kishiro
1: shi ba zan kan tori mina tampan din ga wannan garaka fuskara gire
0: are
1: a shi a wannan da nilewa su tsara ma kan tori ko zan man da yalle da kudin fura da mun gide to man ga wurdu wazu ko zai tsara bare
0: are
1: in jeri gina
0: nile na tun nilefa bai da masu hudu
1: dan yawa nare kuma tarayye nan zan nilewa mazana da shi mare abu dolo girka kararin baro sanna da wallar ma ai indiya da zan nare zikiri wa zan ga kuma mu kula da kin zan jin dan guci ga tun zan za kula da bare dai
0: are
1: puro lerin bula kamala nan mun yayi na bare ma jiro cira nare nilewa da wallar kuma da aure kara girzai umar wallahi bare wallar ma tuma kirki ku kwanci ma ba duk kwantai sai ga kirki da fara da nan dai tura tamponi a nan da kawuru ala nawa kaza kara bije ya wuri ala soto a wa auren yana ba wayan da waga tamponi a nan ne a wuro ne kan da yana sai na kara yana kubu ka wai yana kubu ai kuma ka tukar da ya wa Allah mara lai kuma da shi ma wannan sai ai so wani da adero ne talari ka sanyo ala angore ne da rinje ala angore ne a wuce mara ala dare zuro ala ala sai dai
0: ai da wuda
1: shi ma karce ro ala ala sai
0: amin
1: ai kuru kuma da turmai zalan awa abiya izabi kuma da futu kirara da kiji da zakin kuma ala lar musulmai ta ulada wa wala aurana sai da futu kirara da kuma da zakin da halle kula sun yau a dare sala lar ne da yana mar halle kula sun yau kuma divinia ala ne ran mai di sai galaniya ala ne ran mai gala halal jiro ala shi sai a dare surta la ku ya da yana mar wallahi halle zau mar karo aura falku ya dinga da masu yi mutum amma ku samu gozana da kisoro kafin ruwa ne majara wa zengu fitira zengu
0: ade bai
1: kun duma ka tsara mu sai dole tsara tampole nan da ruwa ka ban kur kula da no sai asalin da ke maro a wasa ni mar kuhanar ina gai tartibi in kira mani sai da tara sabu ke su kurba ga bayira kullu su aura tamma majara wa jirin su aura saurin da mar kitara suti tamma surar wan waje
0: har suro bayana da kuma kusoton da yasa na din a shi
1: a wuri da kuma burbo ko biya a wuri ka wuri mun dike biya mati da kirmi da so kure tere mar ci ba kurmo
0: yo bai dan zuro ne zakte din a dai so sama bayan sa na
1: yo a wuri mar da wuri kro da a wari yin gore da bar sai chu kuma mu yana yake
0: are da wuto
1: a biro su kuriya talamar su kuriya da talamar kuto eh so wa da kabanyo ala ngore yo
0: ngila masha Allah
1: moya da zauno da ran tiya so da salalo samza mushi ne yayi da gindaro da mura so da kurza gindaro a shin yayi binyo awa ayyai da dar kuma yi ma kuma da chai ma da hafin awar alai wa wannan qur'ana chai ma hafin akai man ga su da dura alai ko bana ba ayyai na mura alai dai kuma mu ya lado da furu ya hayo awar ala shi makkar shi gura wani bare banar da har gaba da bar har zaman da barki bar ai kiro alhamdulillah ala dar zakar da ada tarari kasu den kunten dai tarari ko san ma mai wore mai ro ayo kire da ada kalandar halde kula sun yau kuma da ada lo tarji ala ala dar zakar no
0: are
1: shi ka ga mai ce zai mai zuri ma a shi mai kala da makin jina da samu kun jina buru da kuma haya kuma da ada samu sauru ala suti na da man kuma da graja da sai nik talar da ma wurtu da ya wura asulu a wani wayan da gaida nan ne mai la ne mai kalgan tala mai la nan wannan da za ta bare tala ma da mai la nan mai ma ala gore mai da wudu mai la suru da wudu ala gore mai da kuma da ala tashi mo da lero su kur ala gore an gairi ka kalbi kuma tarin gura da ayyai kun ci no biwa kam da ma an san mashi kai
0: are
1: hande kula mun yau
0: gala
1: ba ga kira jiro
0: amin dai da ne yura screen na loktu gore ba da loktu ar gindoro ba grema aji gurare mallahu ta nashado jamido awa falla idda suro kuma naftaram da hijirawe sha idp la notuna mare zakti difai da adrin nashado aja fatima bayan da sunarin shi ya dare cilula lezina assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: Naam duma na jin
2: ba na sa shuari kinni no ajin
0: ngala wushe kun shoro
2: wala ITV riya daran no lo na a shi patuwa da kulzina privacy ba kulzina talan sai no ma talan tero sana la shi ala wala ta shi zakti dingayin shi ma abu dolo amma dai nilewar nilewar rombul shi ba
0: are
2: kwata ala larin da ranar lewa sare
0: amin
2: ala jamin da su ala kasar gwamnati ngila o sawa bana su
0: amin ya rabbal alamin ngila ta dai yura askar yana loktum gwanum and ya loktu allan boturo ade mallahu ta ne abu bayan do shi kuma ya fatima hajja fatima ya sunna da man ade lauta awa taida zu kazi mai surorin tirin ma na sha adu azlala kamarun ye awado raktum dimina faiti klame maranim di bakuma sha privacy la notuna ma zaman mambeji su bayan sunna ni ande watum na nama assalamu alaikum
3: wa alaikum salam hasan kanda watu kiliwa
0: da watu kiliwa
3: kiliwa
0: kiliwa kiliwa kiliwa numana jin
3: umar alhaji umar mani uroza jirela
0: umar alhaji umar uche kishoro
3: ya la leo she
0: Naam.
3: Ngala lamar do gana kirmuna dare yayi amma kusotom sai mana fami yayi.
0: Naam.
3: Lamar kambo yayi. Kambo kalakte ya.
0: Lamar kambo kalakte ri zurorin faida zembe bajin ba ta jirwa yayi bajin ba.
3: A dai ya so amso bode ni ran sanana dai ulu futuru kindan kalakte ya. Faida zembe yayi kalakte ya am da karadu yon kontar faida bango kam kalan mar bulan gare kitna be kwai sun nan turmu jin ba atuda kullum kan furin nan tare shi mangalo ro suruko
0: yo ni yar na sharo tajruwan zairin
3: a na fa tajruwan tajruwan be am kara kalsana kai wultular dan gar ngau kalak to miya wultun labda dai wultu ban na tinge su ko dai atuda kan furin kal kan furin kullum ya sairon lorom la gari ma tare shi mangalo ro suruko
0: hadi
3: lamar lamar kula yari yayi sairon na lan gwamnati na la mazun na la fiya turin matsayo shi kullu gangala rubareza da yawan gala muku nan cewa don duya ya fanzu haye la fi sa kai ro sai ro shaka tabla goto ya shi ma zo maran gala turko
0: gala dai
3: a gala ala an ya fiya sama ban gala ni sun da sabbi dalla
0: ai masha Allah dai dan yura screen arami kurin din da su Allah dare da jiran faras kram da tamtam mai da Yesu zawa in ci da wa banana nan da faras kram da ta gar kina ro wukla nan da faras kram da wani ta gar kina Hassan Muhammad wa nan da sai loktu huya

gila zauro har me krantu indeso faraskram de tamtama faraskram do kutunun gulle futu ada ta ide nan diro diol waya mana ida premier nan de ko ndo so hakuya walte nala nan diro hakuya da jinnasha do kutto so kujiro nan diro kindoro suwana suwana do abi kuturo strin duwando ana so kujirma murade duwando ana so kujirma sha sande da jallo ndara so nan diro minti fiaka chipdo orzana faraskram tamtama faraskram do sunzuma kutunun gulle mi a gullimiro kujiro wajiba ngala da jara mi kritin da sala bana suru hudu ada da dai diol waya mana nan diro furi mi nan dia bonya da jina sha do botu do allan nan dia dina ikrinje diol waya mana do an dia fandu indi chima kuri usku fal diol lar fal usku fal diol arak kuri au bi kuri lar kuri fal u diol indi kuri lar arak diol harami kritin da so da ji futu nan diro buru hurma kana dai diol waya mana dai lokto furi mi da ji botum kararo wolo na nye broken awol min andiro na sha do kutunum da maso ande examin da jinabtu do so ya sayo fule indela beji gaw fule indiar kringe shena nan dirobotun zo so da badinyen klewan ande akrin sano

0: gila zoro arabi kretu deso of lady temtem mana tibari na sumondo so aga moro soro lady mai shi mai guzina wujir sawa badi ndan kijijin nono daji kijir mamrado da wujir nemin sawa mani au sawa mani ka wujir nem ishin no kam kam zubaye kam jin wawo nan gila da jarami kretu deso wanda nan ya kan yesterday gozi ndara san kirin gila mi da fis guzgun nuda uwa pelanzu fm me paraskaram de temtem paraskaram do kutu nun gulai daji fulai ne temtem malan sumondo so gambo au sumondo so aroko gabe ichana daji nalan nindi robotu da gonyo konyen diol way mana de kama ro prum gatango botu broken awol mi wagana assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ba sana akire
0: nda patu klewa
1: eyo sulai nda pandro kiyar
0: alhamdulillah nduma najin
1: da ma sha Allah isa musa mana jin ko idan garin gawo katar
0: ngila isa musa ushe kin shiro
1: aka ma sha Allah wa karam karam kutu nan gulle
0: faras karam kutu nan gulle
1: o aw ko kake re da bayani la dara la kala modu tare
0: kidna na'am
1: aw kana din fato ari re ya kingiro dia kawa kada ari Allah nanka fato ari kunguna adutu kingiro ya kro de kawa kada yo kuma shir kalan nurun ya kuma sunna biyana wa biyan de
0: ari
1: kunguro de Allah sidik nadin atimo ban godo za kamo ya yannan ne men tsayiro da kada na taya ci zan ba ta alanaka adi zorti gin shin den awadu wa kano yo kuma awari kalan rumiya ande da sunna da hukuma tin roga yanga ai inda awu maluma ya gudu su hadisa so duk so kule zana da sa kingam da sallallahu alaihi wasallam makkan kullu madina da lezuna da kam kamun diya ma fallu kullu kam lar fallin yane sai da ce kuna nuktram da kullero awu kamu ko zana baya yo ande awadu ma da duk so am fenja sana ha kamale za ai gwamnati gwamnati la tanzuro sunna ai amma rubutu shi ya Fatima Gulzina yabi kir muslimi chaman hutu gwamnati tinna da kir muslimi mai Israel a kasar sunna ai ngairi awwa biya man na sana saran tiren ya kir muslimi mai kasar sunna ai ngairi ungon jin nem ya kama ma awo awo du du ton du mai fa ni pantwe du to kuru duk so na falin kiltuwa ne ya duriya biya kam gila batiya duk so na falin killata
0: ai
1: ya manan zuna ma duk so biya kilalaya ya Fatima manan zuna ma duk so biya kilalaya
0: ali ali lauta
1: ya wadina ma duk ko karmusulu mai kasasi aka kilayan da maraza
0: gila masha Allah sai da yinyu as kilayan lokutun gonum and dialogue to Allah boturo kritu wande sambe so iza musa she shi faraskaram do suwaye wacce radio dina latin ga su faraskaram ta idan muhim a wala bayani tulula claro danzu don nason na sharo ku soton yadi an dirba inda sun na risa mak radio len kara sun da jita idan yanyu raskrina lokun gol mali lokta la motu assalamu alaikum wa alaikum
2: salam wi sokka burangi ra gulin
0: ingila masha Allah wi shenye kin shiro
2: lale wi shi tarar ababakar yare ma gora shi zanne malaje
0: ababakar wi shenye kin shiro
2: lale wuce daji kuce da kuma farero tana fara cikin gurin mata mallan ne are daji fa sai ka ji da maka cikin gwanin duri isin har da ramza ga ramza san masana fallin ga kai ne so dinu ya kirma mota ga ba ke ce ga in ba kan ke da ta ma jiyo san jiyan na kanire daji are na karo sona rabul saman aliyu marabul da saman kun so wa kasar kira ya ta ko farake bonyana daji mun gurin mata mallan ne ala so su suru daji sanjiro khati ai sare kawo blanga blanga ra kati ai sara sere sara sa ti ga do na ra ra sa sa sa mota kan ti a kan ma ka kakkallo to anda ga sai to bi na warji e awagare da na man ke baran zo ga mara hafu to ko to kuro sa sa to ru ti ai nguru ale tin zi india kamaran nguru ti mara de to ru na awla kule ta tam ti to ran de na ti ai nguru ale ko ra bi

0: kuma laminu kazumu jabtuman guro shauri nose
1: ngila wishe kijero
0: paraskaram kutu ngule
1: paraskaram kutu ngule
0: angila kutu nde nde kijinde nde
1: naam
0: kutu yare ulari ro lenenya monti ulari tu framare sukul mei duri shwari samma so fero atara gananze ay kam dunje narin krasain monti yare garun zungawa yare urtina na de leiro jama mewe godana ukla imana yana je uma security monti deo
1: gila mashallah
0: aslan alai kamaro sa indi bune tinimi ay kam kojin
1: yo suro monti derin
0: suro monti derin sa indi bune tinimi ay kam kojin oduni min sai ayro yo monti akai duri kam duundi so yakuzo duri monti bodi aranya funya samman deido gwamnati na ta garjin barin gamaro sa indi kozuna
1: urutuna dama
0: urtina da sa andi kozuna ganan zai education bote amari engineer azan kunten deza uwe ro leza soruna kemura lan gozen fotolan gozen ishe tiranyen sa mawa kojin ba isana da tira zai no unyen kin tawu mani sa walta da zai ba el master principal la monti de ganan zai miwe ro sai ro kakaduro dana
1: ngila ari inshallah banda
0: yum narin aula wa jaru ayisa garzai narin gwamnati ya monti du gwamnati ya
1: inshallah
0: da su kullo lo no ma kwa kure man gartina
1: nyiro inshallah daraso ne fanzuna tira shinzu kuya kulasu aiwa ka jinu
0: ro gotin ya to kuto kuro awon ro gotin ya to kuto kuro isa monti ari narin garza amsa narin lai ro godana
1: ngila mashallah ngila tayda yenyura askri yana loktu ngun man dia loktu alam boturo laminu inshallah ndara sonni mana arfandu da dinna shinzu kuya kulasu abiwa kazuro iza sande gardo garu fitina maranta amdu declare suron krazai masuro yerwa yan lando garti sa indiro du bayanna tirin da jukuru tabaida na inshallah kataba suro kawo karnga yarman inshallah gotinno assalamu alaikum
2: alaikum salam asan kandawot
1: nda pato kuliwa
2: yo sulai uma kana nguro premier wakil karakara da kuntu
1: kana wuce kin shoro
2: mau bika ya manya manje tun tsere kwe kuwa ya katsero kuma har ma tsarin karawo ni ma injin da mari wora sai tin mero da wuri
1: kana abi waka zo da mau ga waye wa wa dim dim dim da diwar waya mana dara son ne gai yan go kuye guru kure wa halagara
2: kuma ma yara tsara wa tsara da kwai re tsara ru
1: yo
2: duwai wa tsare mana da mawuya ke shi so dini lai mro mana shi mari ya fati mai gabbata ya kama zuna wato kanyar mana da fiskan di fiskai sun goni mai alarro kuma putu kuma ro kirintuma shi samu sai mana zuna ide an dai kiran da ruma ne halla ki sabili lai ro kamande juma lende na do kamande ro wata ada kule yana wajja shi nduma kamande surayin ba ayayin kuki wa bada ne futu amma da yandiana kan borno yo so a wuce ma ari shale zuna amma an kanza ginga da so so pato haya ikaran gida an doyi pinin da nafta ce zai maduwa da tsaya futu guzuna ide kuru wallahi age hidima kuru shi gwamna ya fi sabili lahi duro nan girewa isu yi cino duri kuyye yando gari yoru shari ma da shi kakal gai. Dalin su kana da duri kuyye yando gari yoru ya na zo kumaro kuma hawar suwa yanda lasalan duri ne koro zai marman za ta yaru solo ngo yi solo ru yara. Kam ga ba mai rici zai ya wadwad ba mai lungu lungu ro ya gagai. Na tsaye muku muku aran ne tsaye ro da zaga kai amma da ikun gara ikara furmugata akara kamin kero walau isu Lagos na fata ko Thailand ko na shi kazuna amma albima ya kam bibiya wuce man ka u gwamna ko min duro samma zan yi nono da koro na tsaye ro wanda
1: kurzo
2: kararo karamin na kirdiyai kirin tsanya karazai ni uran ya karatta ya ngure ire ya karatta ni uran Allah ya karanta dani su tura da aktiba din na shi ma ron gile wa Saudiya amja sakka tunda duso cirawo kan

0: gila zoro harami kirinti ndeso wende nende akange zego zi ndara son kirinu inkila mita pisgo zgonu da uwa pelanzu FM tumai dina play ndi tamtama play do sudani alan sumondo swa gambuaro da jina alan nandiro paraskaram de tamtama paraskaram do kutunum gule yada gwenye kwenye kawaro diol waya manande kwenye mwata jina andia bonu mbotu mkararo lo na kutu wada taidi andiro kasarunum bayan namda ita gat kimya jami duka da meji ande aje dan sande na sha do kutun zaso da kujiro waltiya sara na da jingo botubro kan awwal me assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na mu je kin shoron dumana jin
1: mata mai nan gura dan kolokolo waya je kidiya ga nyan kitin ba
0: inji bi jin wacin ya
1: awu nan man je kin ba de tumara sat mara wal tike nan gana de
0: guru zaman na ha biwa kayo
1: Farasaram
0: kutunun gulle
1: Awo mana yana sama o kallon yakuru loram da o kallon lakara
0: gila nya karintin
1: ndu so yana zana da o shi ma da biri za ka zai mana zai ba an yi zam dunda kalan da kula sun yo waya awi la kun tukana dikin be kama yin be firi ne dai awo da kuma da kasa sai ma kada ja kuma marsurun kalan da Allah firi ne Bro, 2 years. That is the mandin. Did you come to na? Didn't you? Zaka, bro, 2 hours. Yilza, our muzana so sa malamay kuzana sa yende. Then you grill mula polza sa irman bazana sa yende. Ar samma sa oshima didin trouble ayin. Sa waktima ka waktuna ngawa ipure am ngawa ide sa na madapa tamang kuzana ojien kama. Oshima loram du. Tuwendi atrana ma. Andi samma kala fallar timyo alar walfiyo samma sun duma kuraya ba gana ba ro timmi alar walfiya a sham kawiya sai gonyo alar walfiya na timmi na gader awro walfiya mbaro adi shara don kumaro walfiya a sham kawiya sai gonya anda lokto kaltaro isha so mu konde hamnyo alar burundi hayo kazido suron da yana aro Wolti and the Mara Walama, inshallah, Kataya Kakoji Mandia and Nasarunda Gai Nesulini. Illa Arikina say, I'll and the summer Timian day. Ngulsena, I'll get it here.
0: Galatida and your ask, Rena looked to Gunu and their look to Alam, both through Bamaza. Tada and your ask, Rena Jemi, Gedigaps and Editor, I didn't assume Carwell and Yakrinzana, Nashado, Awado, Kamuma, see command up to Nilefai Credit, Kinshiro. Salam Alekum. Dakliwa.
2: Zara.
0: Zara. Ingila usho kinshiro ya Zara. Abi kuruma ndiro?
2: Amare bulzana ede. Har zamare yato yo ya ji zaman kure zaman de yidi ma. Kore ze tamjin so. Ji zo zo yizi so samman ma ashiri ma. Mara nam ashiri.
0: Amin ya rabbal alamin. Gila ya Zara te da yanyiro askrina loktum gonum andia loktu allan botro rami kret inde so foras kram de tam tam foras kram do kutunum gulle assalamu alaikum
1: alaikum salam wa rahmatullahi
0: da gila asleri
1: alhamdulillah jetima bra ma jin gura wala hela
0: gila jetima bra u chekin joro
1: ala leo che kuma lamine lamine kazu jatuma kala monji wala hela ma na dana Monti do la rewana tua ola retu e mana mana jinu
0: ari
1: ola retu komati esron awangela ngala kada garzina kuna kada sakena ngio don kuje na sakena yo dai daru urtina de usa agulina na magana kolina guru mujaji e karaje dalmari ha ga gain sura duro yelten andi india ama uze an kurari na zaro rozana man a da kalar malkada ne kala fi yaro yana da sama gugu zafa yana yo awar kuma sai zai zai ko zana are ya no da to ndana lalmare ga mutu panna ji rike da kal zaman ne ko da rai fani
0: ha
1: da ji wolo na ma ha go hold awla so an malata bi kuma bo ne bundin da ta man kada ha do fasan ku yala wanda da kama ji kwaye ga wuri rata karasu ne moti dure mai gadi for long ga ta manzo da kampo long da ya wari marta sa sai moti zurki sai ya hande ku da yake na yamba ko mo tar garata
2: Dana masori ba ya kulle za su yaro kumbutar injo ta kamna ma saura ganare au bulala wazi ba ai jima man kinje rasu kinje kama duroji ma sai ala au fallu gana tira bo kinje ro no ma amna ta ba kam ya jiri kam fa gare san gana ri kumbula sa yaro aranya sere sere ci su ga gozu au amma in ta ta yaro ci kamna wato duna garani to duro su ba man ne kalna zai ne su tai wanda tarta kararo garuwa arin garo yo gwamnati do gudu yo gwamnati so wanda kara na zan ba yar sai bara su kuku gudu na isoro guru kini ni meza ugu yara tara de idir yura de gwamnati wa tin ni kuro wanda do garati ne alai andar sindro murtati guru si kampana sat ke nemena andar kumbu sauri sauri sauri wallahi ingala jin ba kampun dara ma general tarza yaro isin gudu bala no wanti na tan gu ba balle ma ande ka ne ku ta ni on do ko wo tin ju kan ge su ka ri a wuri ne ba wo wuri balle ma yarwa ko la yarwa ni pure man yara kam ge ni rawo tin ni ma gon sa ti tor kam ku do ra ma ka ro ni num la man la wura ce ce ara yarwa ni num la man la to ai na ka ro ka sa ru gonyo wan ja mu ko kam ma tuma ni ni wuri to na zuwa sai am ku la ba ma ri ka sa ru ma ce ma sai ra la sai ri na aruwa wallahi dai yato wani nan karu ala nda bana zalai
0: amin
2: karu nda da furu tulyau wengala ngenye ngala ne jirangala zana
0: ngala baloktunde
2: ko kina ta sai na pau
0: loktunde sinna
2: war wanya anda majina da banan
0: tedan yura skrina loktun gon man dialog to alam boduro harami kurintin de soalan dere da jiran faraskram de tamtama faraskram de kutun ngulero kashe su sawan jira wa bana da ndiro faraskram da ta gadu kina ro kulaina de faraskram da don ye ta gadu kina wana dia sai loktu fuya

0: Sumondo so agamwaro leji ya suri nono daji engineer andei kao suri nduro andei daji paraskram dagwenye kwenye wano ngila. Thank you so much Mustafa Mohamed Mustafa harami kuretu indiozo kumaro diolo waya manandei furu mwata paraskram di tamtama paraskram do taman kariaka suwe daji kumaro botu ndo gaya andero paraskram de taman nado nasha anguro ndai so andero uruma hawin kao do isin gudzina idei. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Salamu alaikum.
0: Ndakiliwa
1: ngana umara don gora gambora wallahi lokin da wanje na koko kaya allo
0: abi waka zun ta ai gari an dirin jesanin gullimi odo
1: allo shiro
0: na dina ya fanyin
1: ya zara an dirwa da gozuna
0: e taman la na la fanzula la fanzo
1: sada on de ma waya an jan dero tero tina mare tero shi waya ma tina mare sada odo dia ayi akin tan de kuri an dero tin kaya ade karu ko dora oda karu ne tiji wallahi.
0: Gade dañi asgre la yo lok tu gorum andi al lok tu allan botro arami karam din deso paraskram ni tamtam paraskram do taman kariya kasuye da jinya dia boni ma taman do kariya kasuye andero wul ma ni. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam. Ala
0: gamal dakilewa
1: gade dele
0: nam dumana jin
2: call has been put on hold, please wait for some time.
0: Ari ba nasha do diol way manami andi abon madin kazi la fandu mar wajin lalan andi rawo guduna din nasha laro andi ay kuma mam daji ba wayam dum kam dina kam gari ma ba son digana. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam ba san
0: na fatu kulewa
1: kulewa sele
0: alhamdulillah
1: yaw non manajin
0: ngira wishe ku shero
1: akasuye
0: taman kare akasuye
1: ora yi mana daga sai na sama faya nan gilada
0: abi taman kare akasuye aw non
1: taman kare kasu ya wannan na dauri da wallahi sai da zuwa tana la barasu ko
0: dauro wallo no
1: dauri kale zari yar din fi no to sin sai yar ya ko ti afi mororo
0: buron dauro ja
1: buron yar u maule zina
0: yo yo niske to na
1: a niske tai da zuma to na nera yar ya kin sai to sai abuna sai yar din to ti yar ya ko saladin
0: masha Allah shin kasa na gare yu
1: ikuru talia mai ko bare nera yar tulur tulur
0: nera yar tulur
1: tin ka waye kare ne nera duniyar dinna imbe nera duniyar akna imbe nda ko pakalware ci nera duindi ngalo wolo ne ngalo sho wallarin ci o horo wolo no ma nera du fideo korno ji de nera du to amana ti kuma banja ran kai kullo da nera du fakide arakan to kullo so ya kai
0: ade
1: dai kuma mun ga wala aure kuma taman na ayi so duk sha duk na aure tsara kina falle taman sara wayar ma taman sara wayar ma duk tsara ko
0: yo yo ari ari kwa dai ari mana kurar wazana
1: a kurazi ya ba shi ba dinan ma ka kaji
0: ba gila dai dai yo ras gire da
1: na nera du yer ya kito du yer jo so gilla indi biya dukka duyan diro sanna ma toron darun gudo faso danya
0: sai danya yoro asgina na loktu goro ba ya loktu allah boturo laji arabi karti dezo gobot gari gana do. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam
0: ndakilewa
3: kilewa kilewa san
0: nam dumana jin
3: wa wala mata mala mu de bala bringa ora
0: gila u sheke shero faras kalam de taman kare kasu
3: borna tamma toron da wat ndakilewa gulmana
0: gila ma sha Allah
3: ne fatura da yau da randa watsun da kewa gumna
0: ngila masha Allah ayan da kullu ngila diyo wai mana me ma ba kamzina da jiwaltu mandiya boza mi acha taman kare kasuye falla ya andiro gulma ma shima taida zu faraskaram de tamtam zo jami sai goza ino. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam ba san da wadu
0: nda pato kiliwa
1: masha Allah sidi buri no nya tarero manano
0: bai ba yo ngila wishe kishiro
1: masha Allah lamaru sarawi ne ne kara da Allah ku suru
0: a bi taman kare kasu yau da kuma
1: ari da nana zo na sha don shi kuma bypass ya tuna a ushuro sai din sai ne ra yar laro ita ga tsari kuma mun san amma shi kuma a bullo lo no ma shi da ne ra a yaro kuwa ne na yar tulurin piyo na ne yar tulurin ne shi da sana sana
0: shi sana sana
1: sana sana na sha kuma bai role amma shi da kanza kuma na da studio a yambe ya kan yaro na so du ya kuso a da roshi ya yi ta gata a barbariya shi a yambe na gunzar Udio wa mbe duya kande paliro olono ma reata nera ye u rezana mbe ngai ngul duya kai nena duya kye runa mbe tutye wa mbe shidia na shashima duna sana sana ro ye kusana manu ya nyiro ita gatsai ama shikuma la ama do olono ma kurunguro yin so kwa fasirin nera du golin yeri nino andaria dai gormle ne ala afundulo afusura
0: amin
1: elonjo
0: ngala deda ya yiro askere ngala da jarabi kirinti de sallan dare da jin faraskram de tamtam ma faraskram de tamal kare aka su yiro kashe kawo da faraskram de fuge konyando amango play ni tamtam ma lan nan de sumondo so gambo

Ngila, masha Allah, rami kirintunde. Ndarason mita fisko skunuta uwa karunwe na karo. Tumangana nandi tamtam dune fulaya ndi tamtama nandi baswa dortna itagatin Allah tamtam za gwanwe no. Fulaya shuma adi iti tibili ndi baswa dortna itagatin fulaya ndone so na dariba. Klewan antia krasano.

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي.
1: Assalamu alaikum harami krintun diso uso tusura uso andia krintrok mame ale andia faras krimdi tamta mazawal le mawo sannan jo ita gatki en adro kalas surina tanasa kuma ududo ne maw allah zanja den dishuma platiwal jiri so le gwamnati so yaza sawana jamido ne don hazana ada musfado ne amsa yaro saki laddado ne burum saji allah mawdu shima ade lallada do ne burum sadi ada falfallo dalle ruye na do ne lardu Nigeria ya ade mani jarra chatin kuntenin kullin ba falfallo a wadin da zina ishin ma tanas mara futu sanna jamisuwa ade ma yanzu sarrin da hazana su ada gwamnati kiljinelan shi lamar do ne yanzu tariyu da hazan yaso gultina ma ade gwamnati burum sadi ade sada naftin defa kan bata fondonan karo fitina ada ka wannan barokin durum na do ne sandiyan gawo bari min za su afiza gwamnati da hazaya na sharri ne hal te rehabilitation center gultin madale miyo sallar da burum sadi allan beji do haza sandiya sa sirza hallamza ade masan ya sa sakli na shar'ai zau adero sandiyo awafalla india kindoza ra'in za gultina ma ada futu sandina ro sandiyo bayana kindoza allan do ne gwamnati sandiya jamin za su kilzu lezanab takinin ganza do ne kun bari miya jamin miya wa kindoza su kwaljin gile futu sirz jamin za su ada su hundin san zudin duri so masina na leza kara allan na sana duni ku isa wura zanalan sandi a wadi kalkal gero asuza aubi sandi da ne gwamnati su isa dauha yasa isa aisi da sandi a jamin za su amma zikilcin ne taktin ma gwamnati krebor no ye she suro kawangawe adman am alaman na yar tullurin findin ne de ngaw hallam zu sa sir zina lan sandi a dau jamiro suka am za su sandi a kril kilzina naptun da ya sayo national du Nigeria allan badinen kamla faldo ne kusa kadda dau jamiro isna kin kan zakin da jin na zandiya ita gaskiyena na rane she bayan na ita ga sinya fanu yikla futu sha jamin zuwa gwamnati kril kilzu kusko kirmayro kinin kan zukun bari mai hako zu kwasna yen
3: gaskiyena kana yawan so da jikan nan gara
1: fin town da wai ausa handa wai raji kan bin nafam timen amum so da maza chodon yo
3: ah ukuru buru man ilo kuma iskin mare amiro wai dikna iskin kun gara gas aji kan mu iskin da ah andina ga ingela burma wuri sai rafi rubullo kana kurse ide wa so urna den perongo amina ga ingela kasara amiso parlan dei am be mar tere kullu
1: adin qaw kararin luma dinna amum da bonum yamana su am kurara bonum serongo mu ko gwamnati ro gakin gullum
3: a ga irma ake
1: yo broman sa ku karan da amarin ya sai fantu ya liwa liwa su ya amum sora ta man non banza su biya na min ya sai fantu wi
3: amma ya sore ne borza isana da sai man da na am ni sai irin kawani sai mawr number am ni sai samu su za doku ye lukin no sai hawri kana din sai isa pande don number kan da samu ro zuja ra weda sai da lokin lukin sai ana gonja ango uronya kelea zile nguya iski dai iski gumnati odowa haki nake gunda angela roma maari andi nyambi matamanyi ida yari yengela anda nda ikuru iski mbukuzara karaku gakina na kurajika mwasu onna da ikuru ammi ammu mdana angu ngu ammi isi kwa ringi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi
1: ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi amdo ne kirmalu iswa so a waso sama so loktirman amdo ani akilza haji kamdo shallo wallo no la amla so mbe gapsina ma amza so nda yanzu
3: a da fiye kuma im amtiza ya walja warmati im ga ya kamtiza ga guda kin jare kamda kam zikara na ne kuma zana na da kizi shin kur kamda kam zuba bazana ya barno zai kizi kuro aji kamo kizi shin mata da majini mama za su kwantaro ira kirin daga na kamda kuro kam zuma pandi aka radio so aula so akirin jama hawo jina ran tayam zubarai taran din biro ndaji kamari sana tutuli ma ise akam zuba tuzi diro boza boza na man amma yo boza kin jare kam da wota ya suro skin amma ke surun wannan taran da kore lu yana
1: ya so ku sai sore am zambe ma gulza sai ro awza sai inda sai ku shima din amza so number amza so sadin ya da sai ro amza ra kula sa sauduru
3: doktor andira da kam mun su har kisi jikin soruma nan ga kam min yo sana ga kam min yo gulma soro mun jin ba sai kam mun su an biki su islamin da jaro
1: ya am jiri number waya so ba da jiri sa da amza dai sai mbero no zain la akai da noti
3: to ye gora kan da ba alle na kam mun rubula yin kilo min dar kirim ai do tartibi da akai goza goza kam da komza kam da ma zain ba yo kur kam da normal ji pinga nan zan tusuruna da wallahi kam da kuma fanza no ji kur kam da ji karalan ka tabo kur kam da ji gai lambar da su kwale sun goro su suna nalan na aura ban je suna kurka da kara karai na tula yan so ba su san masu kodi suna shi lambar kala su ruwa suna bai suna duk zuwa ba masa da suran
0: aro arnarin kunun ga tayin biya san zaka da suru haji kan perim
3: a kai rima je ya kai sai da kuma su da dana ma a liran ku kam da so ba aura har kur kam za su ma bonin radio sun su mo da biro wallon ma sai yan lambar za su yi mu jin tara za mu kwanar jirgin amma kai gi ma sai so fatun ga inna kata denge fandike me aka yin da so dan ba ku sai rika so ruwar ma dan go am ngin be su done durige da gudaya dan ga yin ga yin gudaya kama ma dai fanja ni zan ni kama ma dai fanja dai ki zan leza go da su wane wane ngin ya ta dan ga yin su da fanja ni zan noni mai ba ga yan da su ta dai kwa sai kam ngin ya fi sando ya gulli mai dai ko andan fanza yo ma kai ne sari ba ta kai sari ma san mazu ku yar furana fulle bar wajin go ku media sun dai biya ku kara ina birin birin kara su
0: ki gwamnati da su lubarajin ba amza
3: a ta su lubarajin ba go tara wane wane ngin ya bilan ngin ya bi aka yi rawu su luta da jin wannan ma kan kiji almarin duk ma na gani da le dai kai kam na wannan karam da kagara mango suru abi kam me gura rais na jiri ma jiri fudin japan dai mun zai kara kai
1: glazon ro harami krintu ne su alfal taudin yanzu tare da hazana ya kusa kadda isna jamin zakinin kan su kun barin ma bita ga sinye shekuru su raba yanzu lan aula fal nil suna naru ne sandiladin haji camp aubi na tram da ne jami gultina ma adelan beji jamin za su akilti ma kurubotu wasinna na sha gwamnati ro class sandiya jamin za su ada kiltiyan kaudo ne na sha gwamnati dille ne dalle krinnen no lardo ne nijar adolaktiyan sawanci dai amadu haruna ya tanaso sandin jami do ne bulai tanaso jamin za do ne karalan lamado ne numzur tariwe ado muna lan sandiya asuza su yi sa gwamnati sandiya kilzina ma'adam gile futimin gwamnati sandiya mazi chondo a yayi da yoro choro sokudo ne gwamnati sayya amza kara isa na ma'ada kilzana ladin abile kinin ganzau dan zalan jamila lardini jere bladi fayya zandiya ita ka suna abiso le sho kalansa ngobbe indone sho cin zam kalsa na ma'ada krinyo
4: assalamu alaikum tuni awahu yam kaso edina isu chama lamba waya ni kakiri tana yamdo kwa buduro bo suna da kwa ango ku ya kiramin du salam ne wono shiro ya na fi sire na fi ro ya di shiro kwa ya di miya kwa kiramin du goni ya riyo kwa sile ya na fi ya di kana kwa ango shi du salam jana kwa gwamnati shiro ya fi ya shiro cidina kwa hangal gina no shiro kwa leni goni kashe har fusako du awa cida awora cadin di kwa dabcani da fati to yalla su tado kwa kiro hanana sako du awi ma wanden ne shi di culu sako culu na du kwa shi di awala gana shirocina awo sile shirocina du kwa jaka miya ndi ya cidina awo shirocina du ngoli ne sana anula ya di kwa shi di tondo kaso a temako ngila maro shi di cidina ngo kuma kwa ya sana ndi cidi ayi ma kwa kamaro lambon jiba shi di biya nafti kilanjiro cidin kuma cilanji cidin ayi ji ya cidin har ba kam ma goyina a galle ma kan gani a wata man kam nan dira amado leono kwa jirin isha kwa wani mu awono kwa yayi ladi leyin na kwa laye isai a wada a karu yana kam karun ji kasacci ne nabtu na dai di kwa li kam karun ji aka yi da kasacci ne kwa wadi hadi bade yam da charin do amma yam char mallin gindi walli ke na luko na dillin gindi kwa yayi hangani kwa yayi hangani
5: a lawar fannena tun sa shi charana da man lawar fannena a wutirin sama su and yero gursain na ga sana turna sama sofanena ar sama so lawar ndia ton buro ishi kalanji chuan turna man awtrin sama so lawar ndia a soku kwaljana rin joro kuy fanena sa sha kwaljana jana joro kuy fanena mornena e joro angal leboina a aima kanji hukuma e fandena ba aima andro serna ba amare andi kokari kande tunda kam kande andi kuy fanen kam kande kwaljana kwa isnarin na napte yena awodene na yin royo robuyen awa sinja ta jireya shi a di rokodi arma awaya ndi dinar amma kanji hukuma ai ma fandende induma andimiro ai ma serna bawo andima biya kiro kokarin de kam de nan garu shi a kiskine ne naftin de kiyi nan garu kore shiro awu kirana sama so na naftiya awu junna kyana sama so yi awan ja gana gana na akala sandro kida fle yana ye awan ja gana la sandro jar cerna ye cerna ye shilan shi ye faidatin andiye awara ne nan shilan banani a am don kuma amar waldana turonjar wallahi ni karani kada am be sai gai amma wuri gallema kam ni kwaljanar waljana waljanar waliya a warakana amma am karan be sai carani am carani man be sai amma am guyi so kam di kanu di kam kanu di gire di miyai a hune hurgulgin de mukonum jibcha kam gumun ba kenan kam kanu kwaljanar waljia rama wani ma sama so kam nan di awo kamomin kamnum gwanimin kure adi she wayi ngun yuso salaya isaya kiro jamae naptu kiro jamae de sanduruga na lakutu jiri jamaa so sandia wen jiri sandia roko panorinna salaya sanduru kutu awola la sanduru kenaye nambe gudula sanduru cherin nambe kure la sanduru banake ambo sumche kana sanduru ganala sanduru shaktana riyara ade chikino sandie ganala ngechoria kure salaya ngunjo mukudia awo sanduru cherina gana ra awo sanduru cherin dama barwa jina awola sanaro sanduru filena jara cherinaro awo

0: Alhaji Gaji Meduwe Fraskam Shima Dagozu Kozin Lardaga Degab Sina Sawa and Chida Chip Dortana Sande Suro Fraskam Shima Adelan Ruptaro
1: Nkela Zoro Fatima Grima Modu Nyaku Sotanuma Andro Kalama Uduta Nasi Alan Ala Baraskoro Bayana Kurade Ma Gashi Ptoro Karantiru Tumangana Awaduni Buenzana Maada Karantina Ya Awa Suma Karuen Karantinaru Tumandia Beji Taja Harami Karantuso Lard Nigeria Da Kulea Farnye Lard Dwe Kemerini Dule Lenya Nadoni Kishana Falsuro Kasadan Zin Shi Ae Futu Yiso Sina Lama Doni Shi Yalanze Maada Gozina Lejin Tanasu Awanzu Do Falla India Kalaksine Maaden Nda Lenye Shakar Nye Shoro
2: Ya kemi warti gal morado mi yari boni wala ko mi filata wala ko mi nyamata mi don mari ko yam body di wala mo mi andi
3: la kroni morara iskana te dange ngonuru kuna awla de kin ma ba aw bu kin ma ba gundani indi mo koni kam no nguna e baw aw ngunuru ruke kali soro kuna te dange ngunuru ke basar takana gundani indi aw sere ke zoin ma ba ngaw allah dai ka zadira karabka kanjumo le falisu andi kozu sunde rozu kakkaji rosuku dai andi abanano ngawudun dai andira isa bana gursi kaida gursu doni andira sannar dai shilan sanya dikin sanya kariya kaliya kuska dikin dai shirma waci songo kasu doni dikin ala dai shirma au doni fandikin ala shilan bukin uwe au sanya ro dikin ala kuska kariya kaliya lo sarra arma au doni wa bana zana ala jina ala nruso ngunu surin neki jisurin dai kan me ngunu shafatiya kolle kana di gozu lokro ne kuska kariya kali Allah dikin ala kam doni isu da zuciyin ma ba akai da manan guna gundaye kumbo mazen uwe dai biya kana di gongo kanari niro kanadi irakin da adi endo am gure wa no zara isa ka su faru uro gana gana seren dinare ni kanadi gon mi mare ka di rumi ko arango ala bara su ka kandande kiji gundani mai montiro ikuna kraje fata ya koro lezina gundani indi so krazen burwar fikir ni mara ikukani gundani krajin ar fikir ni mara ikukani da kanadi gongo na adi da ala wa banazu da ko gundani mai krazen amdoni kazi sorna ngunu sorna ar kanadi goza jili uye kanadi gongu na adai sey kanadi goza ya dai alai sey bana jin kirma dai kamdoni nazin kida ba so ar rasu leza amdoni kumbure da sadarin so ar bana jin awdoni nyura sadina nye dai lenum kanin barani min dai gana gana ma jina ar biya sey kanadi kasuwar gana gana man kame bari zuro ni isu tren nyuro wande kame ndolzuni biya kame ala soro aw shira herreci ai sokojin kamme kanadi gojiya da ai sokoje amdoni sidin za kulzana ga dai isa na sana sero gulnin kolleci za kanadi goza awdoni kazi sore so arsam ma solot ku zukoje
2: tata uja tugo se bimni go oya tabo se amunya indi fere ya kan yutum kazi usoko mu juro
1: gela zoro masha Allah
4: darasan
1: tumangana boyendo ni kishana ade ada krentana tumandia mbiji taja harambi kwentuso kwaye lardo kemerino da kolya ndalar ninjer do lotuya sandiya e kashana na shima ade ad afiso kasar zakur afiso sarine kalan ngo aw bayno lenye krenyano
5: nabtullah buta kamudo kwatani nabtina indi kamudo idea e dunon de gana awla dunon de kulini abidi me kamur kamurma kwanga shari jire dum mangare gade amma de ay indi kamudo kalande kolliyam baw durma madiye dum adien mani inda ay curo hore ngarandia darandia curo hore ndunon ma lumi numa nabkara na folin namum da may ni kamudo man ma mangalaw duron mi man ma mangalaw mar bawdu nuskon du cior nuskon jinnya ngo sha wukamu duroni gana kulle kulle ni dikin toruni dikin papotakani dikin ku jow hangya cigiya awu kalane rongin nambe ku yal ni don diogu jaye cingiya fa wata kadike lenge lotorin kun na tuluke kurunni dikin na be ukala la ndo ni awoi wasu ondi ay kasuke lenge masala ni biya hu ni ar jure yaye masala ni yekin curo mangi ne dumala on dikin lenge masala hu ni yekin yekin lenge kambiro shegu likin ba u kamu na ke lenge a leila la lenge lenge mangi ba ha ayo leila madir ni kamu ku ataka ni nam lenum leila tartuma ha awla chendi ni la kala bala so lenma dimin aw biya ni kamo na wuduro ta kan lenum godoni mi kanuri ya kulle ne godoni so har karkan ne ni fi sabirillah amma labuta aw ba da makan mocudi aw kuma ne ndu kamma manum do hondum baba ku kam do ni culu le ma do le no ya ala ne bananji na kulle min yo hondum ba jire bananji aw manum idi ayen bananji hondum ba annan ga do yandi kamo ri cini ya kala den dani dunon de mani kamu lei dunon jum mai kamu hurto mota le mota hon

0: nimi kamunia ha mota krin mbei kamunia sojilan kamu mbei kamunia sama kamu hanna ngado chini dunun de mani ndi kamu do apia e kalandero di aw kalani ogarna kanada mbeina ay kalani ogarna ko gulmiya naptini alla churo shana ni gana gana dikine kalani rongoni awoni shana ni rongoni churola nani kalani hondukana naptu kalani landa ko kalani nai hondukana churo nani hondukana edo malan kuma mannan muke awoni gana gana dikya churo fondikine edo mannan muke haya di yuge churo de malan kam yuge toro akawa kambe sha we kur churo man kalani rongi nai kalani churo man kam yuge churo kunguna kanda uniya sodi sodi kalani rongi hadi innam muke dako arma kalani churo man kurushana ni gundi yedikin happy wa shana yurunguna ba churo man yal ni rongi tako Chironon kalani yerongi tako. Masala kalani yekan huye yeke. Huye yeke. Kamu akama kwa bawa na kada. Boro seiro dikindu. Ni kamudu kamudu ma. Yalla yankal. Yal tam yankal. Chini paputaka kalanmo di. Mani kalanmo. Wukwa takani nanu. Kalanu skandudu shima indi angawru kalokusai. Duno namara wolyoro wolya. Lue ni kamudu. Kulela ntuya dimin na idimin. Jira kulekule nubla chirohade la ndimin na idimin. Kuchirohade mana nmea fada wani landa aunga imbina lino yoko na aronime. Lino mkasula nkare mingo nmesumea jejerime ya ldodimin. Adma wakamuro bodro dikende. Wonde ayima kurusana di aurudie tinyambao. Numbatile na dunia la ndirima diyo. Shana la wawunongu waba. Lino shana namdi. Shana da dumbura wajira wajia ku kaimo tiin boyu kwa mandiro jowla. Au tiin mo huida nimi mandiro kubia awaido njila na man. Shana da dumbura wajia ntam hondimi. Ndunia bananjin. Amadimi na wajira wajia kumande shumania bananjin. Kuwa baadhi yadu, au kwa jina bao. Kubia awoi lao njo, kukoli yadu jeri mlariki, lariki ngulimiae. Aya adu manu mkaweni mkudum lariki ngulimiae. Shana rumira wajana arama kamarilemi. Wande apima shana hekamu yeru ini. Wande runimi. Wande ukwa takani, takani na namu keda akwa na namkalana mkulum. Lene namkalana mbosarum. Ku dunia hadu dunia la awba ba. Aiba ba gulimia. Ukwa takani ya kwa lilingi ya udunio la mkwa ila mange, kwa ala ila mango. Kamilila ama ila mango, nilinu kalana mbosorum, kalana mkasua kurumia, baka lana mbana skandama. Baka lana mkasua kurumia, mambajiri ni mabakuru, ni mabali nilinu kalana mkuruma. Kena asar ni anilo? Endi samara asar. Kalana mbina skandama. Daraja dawu jama yentambo. Fandon ba, daraja na mye ima. Dawu ya limeni daraja na mye ima. Kena nangado, aushana ye, kwa jina ba. Sanadi, nini kamudia ye, kini di. Ukurana, saban kala chutundumi man, jerum jerum ya lumdi ala namumi ala dimi. Kalani maru kalani madondi amango shashana ni kolukani dia kulekulen diar maluke garal namuke awani toraka wal gongelar kya gake karna ni hungin yal krawli aya wonamuke kan ni hungin onderunum
1: kala zoro mashallah ara mikron tuta magana bayana doni tinna mada suma karoyen karantana ay kurade ma gotu fayda tinu tamandia beji taje karantu kadoni first kam da goye konyandro nda lenye fledoni ahmad m kakai mada krenyeshe

0: yoli ular arama sey ndawbe la fallambe ya rabia sama yakso hutube ya
1: komtina di normally aw na la aratuna tadin di ruler na foin foin salin be kama gidan madaraso aw church kuma ular ya ruso biya tashan ba maso na ablambe shi maka suro gozana veterinarian doctor saladin biles suron biles pollo so kuyi adudutin na be so sey aw setin ngusoro sey ya kore zu kambodo njiro mari ngusoro fizen foda yishi kiza awzen nan karo aw njiro fizen shirin jido aw be madara gali fiza to kaza awzen da percentage be futu kiza kakaljin na be da ile miya kuyin da we kuyi fi aka gulimiya sai awzen nan zana jack zambe ngalzen ngalzan njiro kuyi fa kesari agwara min da yarim jin zaro fi miya sasai ade ngusoro sadin
0: kama alama sa zanda aw kawun zanda welan
1: amma bro kama bro saladun kunya ma false dia shi rula runzu shiro sadin ivd be shiro sadin
0: gambo to rula re ngai syringe yi
1: ngai ngai
0: jiro sasen
1: orally orally yo jiro sasen nice na na ya
0: sasana
1: na kado ade
0: jire
1: orally sasen
0: ade yo ma bro yen be sadin ma
1: ma kunin di mere isha shirgin kala gari kuruyi
0: karagari sero gulimia
1: kasile be sero gulimia no zana
0: be
1: ngo ku yin ma ndire gulimia ar makraza na karo no zana ndo dai lula ma ndire da san da nasari isimi akuru shibroi di mari second dose zambe shiri kuru nyiro sari
0: yo
1: shibroi di mama de
0: ak
1: ngabu ma folen
0: dri second
1: dose da second dose volta
0: nyiro rama kun diomi
1: ma kun yakim ro
0: yakimela
1: kun diomi ro jin kuro da kalimia ma kun ma folden ai masero dimba be amunjir awai yen biya da tuna vitalite nyambe
0: yo
1: combination of amino acid electrolyte and vitamin kulata sai yak foda saladin be ngusoro le ma shago so no tada
0: shiri
1: injin zarfin kulza sasen dan sai boosting su duro tinza re sana week ga awenda shiri na karo shiro kuru na do sai asa sangana din sai prince ya sanna already lula bro sai sanna karo dimba sai ma udun bari ni ma ofe san bari ni ma Newcastle dimia da walti shi away aw gamboro dimia walti mi shi kama Newcastle dimin walti da second days gamboro da ma kan dimin awa abdu aso kama kasuro sai nan karo ngai normally table size futu mo jin ma amsar kan town dia rosha ro ni do
0: yo
1: kanaji za roze
0: ma
1: yawa ma ya kuro leja kazi kambu ya languro
0: kada yare
1: batifa kabbo ata yazo ni
0: are zo
1: ata chup chup chup chin roje ba da ala ya gudu
0: kan
1: bodo ya furare
0: kumbu bom kuye ya sai chi roze ba ya
1: karo ma u wada sidiya angalum chachi jin ma sulaiman
0: are jire
1: chachi jin
0: dire
1: adu ma problem don ga di diana ngusoro gumnati re diana ka ande klan de diana practice diana je sko ko ya office an kuma gana ta bika mana numa cha recordado futu awa ngusoro ashamma dikin ashamma dikin da asham dro kan ta fol gapsa goyin saya kan ta fol gapsa gonga da kan ta fol gapsa na awa shaban da daja da ramadan ne kan ta fol da kalti ya da shikenan faton ye fon dukana sadiki ada riwa ya suron fon dikin
0: yo kuma doctor shi kuma kuyi da sero kawo kali min zaliula ya ya kuso yim da ja da great non min shi sai kaswa bakanta na rakwaye awala sai ya kaswa din yi kawe katafalambe
1: ai shi kamro ta hobuto ai shi problem ai
0: yo wa
1: dole su aka jira sun lotum sharumin kwa sa gare kuru kala gare kala ba ka
0: rasu gain
1: ade fall fox so aw laso karambe coccidiosis so kwa sa karambe ai bincike bule na kwa sa kara amma commonly na no tarbiya yak diyo sa kwa sa ru kojin ba mu zin ga ai vaccine din ni go karimi ya gollum treatment ga yadimin
0: treatment
1: wore sai asitan ro adab
0: wore sai asitan
1: yesu yesu adab cin ba yo ga aw da jar ku sai asitan
0: biya rasu kambayzin sai
1: zare gana yauwa kambayzin yauwa ngirin zare gana rasu kambayzin da har ma treatment runzu awai runzu ai curing runzu
0: gila doctor da kaudo da ji krintu so anandro fulai kiya da ji kuru wai walteya na danyina nan da ya goye kunyin.

0: pirako ronge pirako de kare rare yo do kare an mun kakalo gari shi man da ce
1: jire
0: ni kawai ku yi fata ku bi wa da club ka ta nam gari fomi har kam ne sai bunya do dirin wisi min jin zala kuru ga
1: kam ko dana sai rochis kai min gollo
0: mai ta da kuma sala waya ni mana yau sai wa mbi ningiriso shi shi ma sai mun ramara kana kawo shi ma wazina wa shi
1: ai kalar ma yi skara kana ningiri ja
0: yo amusu ningiriso kam au hikiman zambia shiro ka jiwa mbi
1: Doctor Ngeri.
0: Au kaudo ro awazina ba. Kaudo sija chikata pa pa pa se zina de rumi.
1: Yo kama kulonguso era ai wanse dimba.
0: Kulonguso an manyoro wun control zimbe yi.
1: Yo.
0: Ande a nguso ro fata ku ye kake kama ro off and down sai mi chida. Gana chida azu. Sai ya karin gro outin. So sai ya karin gro za observing dikin kawai iske lotuke sai rugin. Iske lotuke churu ko ya. Sai dukso. Ti garuero ti awe pato ro leza duk tarsana. Daurin
1: yo. Chire.
0: Konuri eski.
1: Sasa
0: ya churu kwa chira kwenye dukso isa dukso kama zara kiltana ruke daulan sabta da zana rumia da hii kwa temperature sorole sero amusu ila sero teda da inga jia mbi awa mpikia kunduli mpikia blog mbi gina ngea kala ngejia kala blog di ngina da hii surore awa zini maksini surore da hii rumin tertana pom da hii so daulu mbi surore terata nga inga jila hirini mide dukso terata rolo numa iko la iso da hii temperature mko
1: yo
0: anuma awa suro nasaran tamal stress ene
1: tamal
0: controlling of tamal stress yo awa jiliya dukso kinai kam gularo kam notum za kwarm kulace kam mai rolo numa kabla dai kama entertainers gana a entertainers bira a jiriya kallo
2: alama za runum
0: adai brooding system guzan arman guledo tara kribia ai ruma biya ai tara kama urazina shi gozina lejinna ala ma cinganje ai kabla ba ngo ko she nina rufa ina kaula guljina kam ala man tiwa ka zuma na
1: ada sayaka
0: yo bulina ro sayaku ni awa jiriya do very conscious olim
1: ngala zo
0: angle kam me grajin adai
1: ngala zo krintu so da ji for scrub barek ninga wannan diro ishin na kara radio da rasulan mita fiskun kuskun nuda uwa doctor da kalkallan nan diro diol telephone ne furumien kla modudo mananyen adien da ji nan die korondo so mbe jiro wolja ranu korwi malam bare Dr. Ibrahim Bura Mbeji Napsuna Jami'a do Yarwaye Kuradan Kedo Daji Kritu Salamado Andia Panduiri Shima Sipur Usku Fal Diyaw Lar Fal Usku Fal Diyaw Arak Sipur Awbi Sipur Lar Sipur Fal U Diyaw Indi Sipur Lar Arak Diyaw Anu Bono Suru Paraskram Adien Nandiye akoron dole jima diwi assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: dawa tiklewa
3: ba suleiman dawa tiklewa sulei
1: klewa sulei alhamdulillah ndo amana nyen
3: kangala umar habib ngoro gambore wa kil karakwa da karanto ye
1: ngala zoro umar habib kla modu mana nyen fanuma
3: a modu ndare nya chido chiloro gatna
1: ngala zoro
3: alhamdulillah kusatta taida zai bayanta dina
1: adeje
3: foto da sun da sha kala sai kala su kuru farnan su duro salake bayan za su mun karu yan kirnina
1: glazo
3: shi ta kuyi duro wani mun ma buro salakin nam din gallar wallu suna har tawa da adeje ma
1: ngala
3: shi ne kinin ga am din yi adam ga nan gallar ma murado mu shi kuyi na sara kuyi da kanuriya gade inda kanuri din dan da sai da sai amma kuyi shi na saru ma da nan gallar murado zina tawa da
1: jire
3: ayo kurman da yishi waje sannan zare furani kurmo din na waje sannan jin zare hangal gana am fallimin kurkun bun zare hangal gana duk bayan dana
1: ade
3: ayo kurman kin inde me dai shi kurofuta adadudo ne kuyi da yumin da bayan sana shi lanin kuyi da duno ma ko zina yumin na shakkun buya adaman hangal lambajin sana tawa da wuro wa zuru kuna
1: yawa
3: yes kai kuyi diyo digi yumi awdo ne kumburo ikafi yumin da duno kuyi yuma da ma ka wuce gwajin
1: jire ale umar habib
3: yawa dan ale nan dan je sangai ka wala ngawo ya firo la sha gora na kan town zone diye shiro zar nera dumiya sai din gwa tunda dan yi amuriya burin da ka wala sanya am diwa da ale su kuyi sai fiu chu shiro dumiya din yadda canji na kafin kambudu kai yana da rashiro a rotoro tiyaro ma undiya kai cira ya
1: undiya ko ji tuyin ba rai
3: ya na era dumiya lalenum ku yi a sukan fiu yulan da unira canjin gabcin ku ku yi so da biya naira yar tulure fiu din to suna ba kamarin naira yar uskun fiu naira yar lar kai guda yu kuna dufal yar wawan kai ku
1: la ko zuna ya dufal fallo bangni mai dufiu mare
3: yawa ne ya dufiu

0: yare nyero komondo chi imbari ya
1: chi imbari
0: ya are dia saki chama notu malenin pandemia angwa adu dinga yunya komozo ngai kuma wutar wato bari ngana are sai ku yuko sai ku yuko na are ala bara saki kumbusha ka dai india ku yuke kuke ngana ngana are hangale hangale san ma saura da yo kurma putun notu mai guduna sai sai yum kudumiya a kurun zambe antibiotic kuma wutar a wala angai kurun zambe inji alama soboy dai waje a san cire falfal timin mouse ta kwashi kenan sai rafi ki a gadde kuma salan zurukin ba har wura zan ko roje kijin zafan da wanda ta kurman me waye roko sai saka kijin zafan nan na shaku yadin tsoro fai da hadmar nan ja faskara mana su makaro nan ja karin goko amma koroi falmbei a shi kuma koroi din na sharo ne kuma ku yi rolimin ma a shi brosalakin kamar adudu kuma fiye adu rolimin alama bunda uzai alama sai pindi rolimin bunda waye yumin no kamsa roka la fazi yara kana wade kamsa le za zoli zoro le za kona kuyin gufce su sarar wata rateri da sakanda arudu roni ma kumbune ne yimin ma de kintau fal awala su ta tulumin nan da an dora gana bayan zangala kana su lenci no
1: ngila zoro ngila wushe kasar umar habib kawali mfantana da sai da doctor koronzu fanuwa alama aha wi da arudu alama fiu ye yumiya kumbu bunda waye yumiya ngila
2: azamina
1: ngwa ngo kam gade mbi dula assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salam duwa mananyen
3: bana wasa shiwa rikitin divin wala
1: ngila bana wasa nya wanyen
3: doctor ushe sendero bana
1: ngila zo ma
3: akoro iri shi ma doctor company ngila kame roji no lona lar kama kumburu mai min ma wura zai mai be kurula yuya kaugana sutiya din sai me yo company ngila yuya otu kishiro sharo nye ar ma koro ndo
1: ngila bana masala sariya wa koro pantana koro ndo doctor pantana ya
2: pantana re
1: la soni nono la duwa ngura zemba so meje
2: are
1: assalamu alaikum duwa mananyen
4: alaikum
1: wa alaikum salam
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
4: da
1: tukliya
4: arka
1: alhamdulillah
4: alhamdulillah
1: mashallah
4: mashallah
1: duwa mananyen
4: barakal ibrahim adam gaji kana
1: gila ibrahim adam
4: kala kuyi na mananu
1: kala kuyi roten kuyi nasara rotelan
4: yo andere ngi kuyi pato woro na jiri na sararun ga kema sha wande woro nya unya nde
1: ka nasara roro ni mara ma koro ma dimin rai
4: fandi ke woro ngara kana
1: futuin bari ni min swa
4: naam
1: futuin bari ni min so yakla na koro di maram da ingala ala yasiya za won zufani min
4: ingala ngala kalewan chuno
1: ingala zo
4: kala mashallah
1: ingala ngala shi malam gaji ganna shi cha andiya charen fanzana ro wallo numa awala fallandiya da wone dare an ya karanta bari ne yaro walji
2: are yaro jin
1: ngila mu kam gade assalamu alaikum
5: alaikum
1: salam da tukliya alhamdulillah ndo mana yin
5: ajaya na bayan ta za sai mana yin
1: ngila ajaya na ya fanyen
5: kina doku
1: bayan kina
5: ku yi da yuniya kuma amsan da gwamnati nuna da dare min wallan ma gwamnati ne da kan man da kana kar man da mun yi rawa sai sai ko saru ku tsaya da kurun nan da
1: yuniya yangala fani min ngira fani
5: yangala
1: doctor kazire fani ma
2: okay
1: assalamu alaikum
6: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
6: Da
1: watu kliya barka.
6: Kuma jariza ba kana da mun manayin.
1: Ngila a jariza nya fanyen. Ne
6: kliya sire uru kuyi da yu kuna da albara da wurin gura zai amma kuma da yu kuna go fitar zu in da makarin gura. Amma rumiya kuyi mau in da ma ko zin yare ai suka kai ruwa din kuruci sana ma fallo

0: bari kunyire nochiri kwalo biachiri namu mari laboratory mbe goza gahen jana zambe sakare zan reza aunga ida kakar lanjiri nyuro lene aunga yu aula ida nyuro kwasar gunzen am kanseli zan mbe kuru kanuri nyuro fosar zan gori awo mar aunga sha staff fufuri aunga roz shar len guru romonji ba aunga aula rama wanar man nyuro am awza portu me agon mis
1: sai gari fatan mbe yenda
0: yo gari mbe sai mbe ari ari yese nge sai nyuro gunzen
1: yo
0: ni awo broma emergency go kuma accident emergency ro kam kosino sari arumya aye adi kal sai len mi doctor za chief na kwata ar mona karo za chira ro gwada kazi aula wa len tesu ba umba ade charges la ga ingila nya charges zai amma tudi ar mona karo cha mangana no letter kan mai dai
1: je
0: a koro ya ji ya adi jai koro zudu
1: a
0: ushiro stunted grow gulian dai kalan choro ka urazen ba
1: urazen ba
0: yo urazen ba rishi ya adi jar kan buyi ko aurojin kan bujili cin kuru kusin do ku igozna kusin igozo
1: yawa dai kusin do walin dalin zirin
0: yawa
1: shi burayin za set burayi chuna mare shiri urazen ku jiro urazana wana amma kini ndi me mare
0: mana gulle ndu
1: urazen ba wana
0: yawa dai kusin cin bin kan bu cin rajili sawa la zirin dai biya kan ta folle ku tunga chale zai biya ayono burbuli engine la yawa go suri a tuska zai cin na dai yo shaman a wi mar shaman shiman yoro sutuli ku buktur buktur mi na kan mu za mazen wana sara ingla shoro cin a menajin jikin guloma da she menajin sin awa wella na wi
1: ura tiri
0: a dai a ga cin mi an yoro 2 kg cin holo na ga na mi da 1.7 mun da a wala yoro cin na dai ya dai
1: buroro monjin ba gulele
0: buroro monjin ba kan jo shi ma ho a dai kan jo mu shi ma ho har mana karo da kusin zirin gilar kulasu ga wadin kan bucin da gilar kulasu kan bu cin no
1: kla kusi yede na shi kor kla koroma buroy zamni yundin kusi ingila fallandiya gulluma vital so
0: yawa ar ga jili kambudiya vital gunguna da kusi ingi
1: yo
0: ultimate so vital so company ade
1: sai ku yi kalzen nai
0: a general sun zarbe broilers mash gulzen shiro broilers mash je kambudiya kala indi bodi har mi shiro starta gulle be shi shi mun da sana na sana awa dauku yare sana na kado sana na shi sai wa is me finishers
1: finisher
0: gawo ma kan bi aula da yura zai da finisher for duk so much
1: yo
0: duk so much amma vital so kuma ultimate so aula so kuma company jili fara san wale kuma mzo lano ya aula ne welcome life subtime welcome ne ade ya har ma bi ajili kuma awo antibiotic lana bicham lana ampiculus jili lana ade ya she sunzu ai ma su company nguso koro da ready shi awo abba bukar yari ma
1: abba bukar
0: she sorna kala kambudu tuskatin kuma nan yiro gulin sawa ne she ta mana jili da sirin gana sortu gumnati lan da zai gana wura to bare zai da ikuru dumbur engine so aula so sura tuskazin
1: tuskazin
0: yo gana taida zakaziya
1: yo sai an gauro collection
0: sai an gauro collection
1: yo
0: che zai rolo na sai an gauro kwasa so sudi rolo na sai an gauro collection mun jin ma da shi kambu kanza asali da shi masharocin mangalawo
1: gire rungaiman kada sai kada wazana ya
0: number 1 wabu shi chama shi sanitation shi mabeso ai
1: ah kada ungai kumbunzaro
0: kada wa
1: kuma bina so kada wa
0: kada har mananyo kwasa masudin de
1: yawa
0: kwasa masudin walla practical lois kana da yawa zana shi down zin jili ba kam down zin shila da jin da jili a shi china isa zana da kero rescue na shi cho
1: ti
0: ade wajin
1: amma kuru doctor a wani ngalaro so ma anda
0: shi yo le zama gari man gari ya
1: yo sai magana la kwasaro gana disease
0: sai no kazi inga ya bai sai sai sha da yi
1: bi ya amsa ru ku yi duro hangar gina zabu awo bina kuma tsidiya engine ma adu sai ro gana kaziya
0: kaziya kaziya sai na ola kam da piece tsatsa sai jiri kanzu kalanzu ro zuin da inga ro sai sai ro ce
1: jire
0: ayalan gura kun buwalan kille kuma bulator kuma Thailand ne yuro haware kin da kamura wajo lange kokolinge kolgin data so yake fainge shiro uro china da pit for farm be pit for sell be
1: yo
0: kambudo ne kanzu kuloro chin nan
1: be
0: kambudo ne kuru kwason kasuro so tsuna shi chaman kuiro tapalin da zai bunye yake ke sajin kambuye sirin
1: yo
0: wallahi kamar calculation uro china kuma na ingana ta sayya yin buringe sala buron buringe na mu akuli audo ne kambudo kulle yen da ma Suleiman kuma an yado da yebo yan gulme har bi a shaka license license metani license bon milson shila gam dubun mar gina za warza auzen kambugul da masar surun gila non mar cerka auza ozne za walta auzen kambu
1: yo aro jaramnu ginam
0: da gana aro jaramuna kurte da kijin zufangana
1: yo wa
0: tayi da kijin zufangana ashirna garo biaro ko kam da dortuna ma isha dai kutu audu Ade an gusuranda
1: gila doctor andiro muka hafsen doctor lezina da suka daji shawari me jima daji andiro shawari miya daji karin da ya samye cinyen
0: ade a shawari da kwason awado kuiro talent dia sandina sandina be
1: mbe
0: mbe gusuro monjina nan za tulta njin za regular yo fulta biya
1: njin
0: za gana awa cholo la cholo zain awla gain burbur la gain da gusuro njin za fulta ngawa den da kumbun za monjin ma balance that glatin da putu kuma mai nan dai profa hygiene she taida za fuida nan za dai furata kuma kam dai gusuna dai awo dai newspaper dai newspaper to lumia county ya kusriya fulimi ngawa den shi ma awo awo role na kurulan za kuma vaccination ka alimi ar number 1 kura awo shiro chistin ba
1: ngila
0: kuru na za kasa marwanzu
1: ngila
0: shi fata ku yar fata kama dai window ga dodo tuldi kum jili kana tu monjin ba ne dai kum gefe wasa kani
1: ngila
0: futu do fans rhythm ta na baby look to bana karago saukan gallan da wata a ola so biya o kada shi surun dana
1: jire
0: ambe kurun gawa den space arwanzu wani na ku yi fiu gojin len ku yi fitul bai kabi
1: jire
0: kaziya shi dai kuru kau gana su dia ka minti gana su dia lotum sa yarumi kwasa la kwasa baso awla so adai da kuru sa kwasa dai su dia isolation sa dia rotulo so awla so aw full important be kuma am dire gana sai ba kam dai krata da kwasa sai ba record kifi na taida zangira
1: jire
0: yim ga ile tirin na ga talawo kuma kuma na nyen ar sami indi ku yi tara ga kai ko ku yi ga kai ko anon ba ku yi dero ni ma food din dai drawing din ya kejin ga izo ku
1: jire
0: kejin ga zuna da mortality kuru column kimi da ku yi fakan look on keji indi zo su bunya folbano da total draw ismiya da ku ipya kan uskundo da ipya ka tuluro jin ngai awon miya yim ga ya folkonu da ngai ade ro awon mi record mi roni man da wikum da wasartum kumbun da ofim keji kumbu da dugin man waran calculation din
1: gila
0: ta da record kifin ta da zafai
1: gila gila gila zoro doctor gila zan waro doctor da zana da suka zo maro nyiro askrin yana ala shawariya awo kashima lamaradin dimmar samma fantinaro walzo krintu so daji faraskaram barede kuyede admacin zo daji kamandi andi arupsa lokto fuyen nanjiro modu gade gonya ita gatkien daji kawduro assalamu alaikum sai lokto fuyen

0: kira ni mima wa ex to len yo kuma kuma malam lai ando sadeya yo ar montito mo yela isa to mo zero olja yo montito mo nuro anira guze ma yo ni kira min kira ni mama nya tera zubana jin kuma da jin na shawa yake ra awla so to lema question do rimin da ba no ma ba kira ni ma malami awla so ande kuma asun yi odiya ai so dai sai malamin yiro gulzin awlan yau malamin da tanzo ya gozan yele ne malamin claro research dey min aw sai yau malamin gulzin na mun gulmiya daraja isinya basarjin awlarun ba kuma malama su ma ar ando sakariya commando elan kotuno koro shi ma asun
1: yau
0: ne ya kula shi yau san yau ar dai suku ande ando sadiya wanda kija kandira ike kullen yi jakandire ke kula ando daraja andiro fera jimbo biya karan ya in darero isha ando teda zu anda bana jina shakara ndera
1: tawadum ngila Fatima Muhammad Bulama ni ayayye rotrum shi kuma na shado ne ande exam de so wa exo ne ko so ya da isha putiro shi scheme of okari ande bana zu ande na shado ne da wari jarabawa ande so dadian
2: na shirye an daba na jin da karma look to the mountain kwa ishe waye ko ne ko road barin yenno andiro awala so da sadima da isim research dimya da awala so da
1: kula
2: shi dimya da awala an shirye waye ka ne kwa sadin da yin namnam kranam clans aw clan mo ga fahimta ne miya da waye look to jarawado ismiya da teda zanyiro
1: kiskejin
2: tawada lebutulan shadam kolle
1: tawada Fatima Qur'au lambe ne ni kan misal lokranin mama awdunon mama rumin amso kallafi zai yayin ya mazuk sin ne awa awdun already non mari yasuka
2: ame zaula sai yayin awada zawo da kullum mai awbutu burbadi ya duyena
1: kira ba da shi ma suka kame awla so da zaura surin no
3: tawada kamla ta chama ni sai ya ro kranin min wal jajiri lokto jarawa yasu adisha kara da nyiro nguyar wal jumba kuma nyiro kiskejen amma rumin su rosa wayan kamla jarawa da gigul zama kara da ma kara jumba kakkari da ma gozo kazurun ba yo jiriya ta ira zo loktudin nyiro kaziro wal jen aw kara dai isun nyiro ngujen amma tun su kuka jarawa so do share ga na kara nimin tur kara nimin wal jayim di sha koy biya goni ma kala da gamin da rumin nyiro kiskejen
2: rumin kam guru skim apoy kan paida tima sa aw loktula rumin malam da ya awala shiro teriya kam da diri burozu ba aw da gozo faida ta karatuna da rasu malam da ya bana jin malam da ya teda zu da ya karun zuka jizin aw kam do aw sikin duno ilimin zu try shiro walta sikin malam da ya kam kokari lasirin ku awala teda zuna classin awala suno zuna marumin da shiro duno saku walta kokarin zuro kokari try
4: harumin kuro jirendo aw aisunzu kamdo e lezi shi kulashin sirna kamsari yason a rumin putu a asu zana gade rumin kuru a shi kamdo e kulashin sirna da rumin shi ma duwan asu jinno shi ma ngilaro asu jinno kuru shi ma raksi a am class zai biya sawan so raksi banaz shi sero ita asu zin
1: dalil awa shi da so kraza a wada asu zina ta Ahmad Malam Adjiret kuma rusa Montreal London rumin tara lambe tara shi ma da rako kranin amma rumana a pido malam ya sudiyai misalo ku awla malam ya gulzina na bari shi bale za awo shi mara kula shi sirna isa andirun gashin ah ngodi ya awon kai ar bale nge kula singana ne roma bango ya sha kiske kana biya so mara yizin dikana lino kira no ne ropa irazin sa shi mara ngulzin mara biya shahar kawai awo su din da manozi aka yi rofa ne ndo loksu da injarawa isina dan kwa dai she lezu andirun go awadu ne tumangina su lino de lenge bane roka sarnge ku kana lino kira no sinadu isha awo shi mara nan yana riyan da malam do ne kira da shi ma da yogulzin isu gana da dai kakari dangai suru ada ai kira no yin darukin su suru na da karun zira ai kam gatu dan chondu korodo yin awai duwono na a am gawo yo ko zina da yuni ne na da dai gana la awo no ashe shi sa shi mara ntumano wani na lalle ne fandiye awo yesu lezu har fallo no yoruwa kirangu dida su kikracin barawlan ma raksu she kuma awu shima da sirin baliya gila harami kun tuso tumangana tamtam zandindi ya gonu iro kau zandindi ya goye kone no ngo flain da ada kirnu

0: Gila harami kuntu so uso kun shara first cramton tanduri ro sanat tubrin me no tun zai kila hawar sartai mawudu re ma okwe kila dan zande ne ndishima faida kurumanta jurwa do ne ndunzundu zamane do ne sha e ayin no tuna mariye kila dan zande ne ahmad ayo do shi faida kurumanta jurwa do ne ndunzundu zamane sha e ayin no tuna mariye suro jamison
1: ah shi faida a ndunzundu zamane rubia ande do shi tubrin me role teraz faida sakrai chare gungra ide sakrai teraz andiro faida aw nan zu aw shi faida banzuri shi ma misallo kan me buri ma role din aw rumi hoto nan zu gozu suku shi ladu do lezi ya gozu suku shiro stulin ubin da isa are shi ma aw faida nan zu ba
0: faida banzuru faida din da
1: a ba ku ngana
0: kasaran ma Fatima Tijani ni kurumin ai da shi faida kurman faida ba do ne AI shan zundu zundu zamane shi AI no suna male su rawo jamiso
2: shi faidan zuri shi ma nguso faidan zudin shi ma na shakrayo teda za anda banajin AI isna teda zukran de so andiru kaske zina kure de de anda basa da assignment da ishe ya kam lando do yefun de nya basa busarte amma kuma wayan baya waya am kuraya gonimya awum dimi kurma asute asunimin asunimya nyiro aw putu asunimin no nyiro sa sirzin nyiro sotin kurma faida ban zudin kuma putu awe amma ta guzina da kama bulimar kalasin teraz shi AR ni photo dan nan mu mai ban ya photo sana gaden go mediro ya oje kuma da ya teraz kama isa ta jira zan da dijiti bu mi a wala da goza shi lan za lafiya rate shi photo za so go goza cicin za cicin za kan mun zuzen yo ar teraz na sha amun gayen ferazen da teraz ta jirwa
0: tawadu Fatima Muhammad Bulama ni kurumin ayi da shi faida kurman tajirwa da ni AI
3: faida dai AI din kurmaro putu manan yana da class kim aboke manan yana da kurmaro renye au na shakra lan au kim aboke andiro malam me cinna da renye ishe nan zan research di au kada andiro stream mambe da au faida ban zuru kurman kurmaro min hawar lakatuye ko fotola so ko awala sandi so na shala kurman karma au shawar laso ko awala so ronan kalado zumiya imla har suka ma kan me cidanzu rasajin cidanzu fasin mukon zan so su kille zina awala nguro researchin sirima imla shura au kalkal gai sutin
0: tawadu Abdullahi Futu sai san mai gulzana ide tawadu marashi auren sha'i ai no tana mari faida zambe kurman faida ba zambe yo ka me sai hangal gina zin yuma asujin ba na sha kuma Abdullahi Nilewa yayi ro ismiya kuma rumin AI yin faida ta Nilewa ba la kam la sta duwan kwasa da shirimen kula shi sa da asuzen rumin misal na sha kasuni Melania nya banajin me shawari do mani miya yan zalan yurotin a wala ro kula musiriya ya sha kori men yurawo shi ma da pillas biya nya kam mamana nu ya dero Nyrosidin teda zu faidan zu kada me kurkumaro na shado ne shi nya kan mafanti yala ne rumin nyro tulam ma misalo kam la nyro tulam lan manazin awladimin awmi awladimin ye nyro manazia tulam dum fanan ba ma shi raksin nyro fasar zu tulam da tulam do ne fanimin no kalaksin yoro ma ada tulam maso suro faidan zin kurman na shado ne faida ba zero ismi aruma kama futu amata gulzana ne bulimaro sidin dandalin zu raksa kam me shilan faida tu hawar do ne katu ya kukunjin kurunga wa aden kama ai gulungin da yawa kamerar su AI yin faida ta awado ne awla ta jiro amu girzin yayi kukun zusudin dan shi ai awado ne gulluma harin yrosudin kurunga wadin kame bayan zu ai so shiro gwazu kinjuwar ganala awado ne kame shakta zauron gila dan am soyi laye gulzan shi awado AI adu bayan na amma sabsu ginajin yoruma aw shi mari ta waktin yayi biya kame hangal ginazin rumin kamla rumin biya wai wa kam mutu sunena do uwa AI ya tusinena ngalau soshin a piso awren kinin ganzan lezin adu awan manani miya she manajin lezi da shiro gulzin yoruma adu gana ta jirwan be
4: to do we futu rukuna

0: fal udio indi kurilar araka dio
1: zuhlandi ka tara nune ya andi abonu andi ro shawari do aubi ka wurin do so hawi kalkal lokto adan falaskram dan danduri adan no dia falaskram doni andi danduri tibrin mi bas se kurman audoni andi danduri tibrin mi awuzna iklalan ma woson ishe zande ne wande ne yanga wala kwaltin maududu ne kurman kwe go bot bro salake gana assalamu alaikum ayya zawal nam de ba kamzina rannam waltum jarrabni min go bot gade gana assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ayya zawal de kamzina new world jarram ne min aha dual din gana kazin betu mangana go bot gade gana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ya darzo
1: kleya salai ba indo manajin da anda boni min
2: titi buli manajin bypass bin amma to ma do follow land ya
1: ngala ushe
2: ah dan dan da kuru ande nduri sanana
1: tawadam
2: amma da ku lailai wa gozu kon dike zuppuro kurin ya yi sai dange a tsira ya tiro tiro ne ndiro ne su farantar ma da ita ga kuwa kam kurin zina kurin ya doktoro ya ta ga kuna da yare mutun da fa nike kurin da su ku moru da su tin da su ke lewanci ya lewanci
1: ngala askrena ci tubirin mi fandum paraskram ado ruptum nye andiro askrama haturo ande nyiro teda ni askrena go bo tu gade fandena
0: assalamu alaikum du manajin dan ande aboni min
3: yo yo ni dirangari manajin
0: ngala mamet ay maudu ne maw kwe do yiramin
3: ngadon da teda ngala ngala wala
0: ngala
1: Muhammad tumangana awanzu gultie bau baza walinza kamzana kila nduria ama insura nune yabonu kawarindo ahubi shawarindo ahawi ngobu tigadie gana assalamu alaikum
2: alaikum salamu
1: nduma na jinda kile asla ya alhamdulillah nduma na jinda ndia abu jini
2: bakura balori tula nwa na jinda
1: ngala usha kinshuro bakura balori tui
2: kila ayayi mananuwa mangana bakura nduri ya kira nga hapi
1: ngala ngala nyiro tayira ne askrena nye andia bonum kaudim ma haturo tumangana ndure ama impato iso isumo karu ya lankrinzain kono manchilan ngoza saye faida taino denda linzidu awuro ne andia titibirin miso abana jindu shuma awuro ne sambisoro andia raya naro ngobo tugere gana
0: salamu alaikum duma na jindan andia boni min
4: salamu alaikum
0: alaikum salam duma na jindan andia boni min
4: min goro labrin
0: ngala ai maudu ne ma ku edo yiramin
4: a gaskiya gunin na ba ku so taro ku so so gunin
1: ngala nye shawari la hami nan biya
4: gaskiya gunin na ba ku so so kranjin
1: ngala la le ushe ande nyiro ti dane askrena ande abotro harami kuntu so maudu ne ma ku ekladin zanne ne ndishima kila api man ga in futu done and ya mountain malamma so ya andiro awado ne kraniya sandana da loksu shimaran andiro so tuluka wo sasir za sadiya andiye ayya ba kamzina andiye le ne kraniya kaudo ne andiro gulsaino har man futiro andiya bana jin ne kilala zanne da ngobo tu gade gana assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam
1: dun mana jin da andiya boni min kila assalamu alhamdulillah
4: ariya gana musare manajin
1: ngala ushukin shiro ya gana fandum andi akirna ma
4: kallo kallo ne ya ga kana gulle do kulli andi ko jin bai babal da andi ma muzi da su
1: ngala ushe andi ma taida zakarun da kiji ne nan kar maudi ne
4: wanda andi ma taida zuwa lafras kramo kuma zin kurmo duku ya gotsina da taida zama kada ne na wasu tunara

0: Ba, aisa kusuro ka wa adiyan moto litareri nguro nguro ndero gaindu.
1: Kwa sa pita yartaye na nguro ndero mfulangzi?
0: Aisha kwa sa pita yartaye du.
1: Kwa sa pita yartaye, adu kwa sa doni kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
0: Ma, kwa sa pita yartaye du kam lorjin na?
2: Feroin, tau du maro kam lorjin kla loktuye nishare tia.
0: Mama, kwa sa pita yartaye adu warizu nadi.
2: Feroin? Auritiye su tunade amma son yayi an dai ranye clan da yayi tkayen di walla allan
0: ba ai so di walla din
1: an dai ranye kosa shi mada kalliyan muskon dia kla klan tulta ji sakata kinza kumbun dia shawar geta kada kiskai a shawar tulta kuru adai ma korkor dia kada baro rotin Lotu ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shirodino yo kuro adema litarin ne karingin Kaduna Muskon dia klaklan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorinde so a kadaw baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fita yarta yeda kalliyan kawri ad daraso nandiro sudu

0: ada mon jumba
1: kata
0: ana da milaya na wannan bangin da ya fundu da ya kadiya amma na laga na fit da ke da ma da ga nan galo ma tsara da men calculo kada dimin da capacity din yaro mon jumba amma na laga na
1: kama
0: mama rola
1: jire
0: da ya fa dimin
1: dimin
0: zai kurman sala an kurman kuma jiri capacity jare jiri kuma misalan waya sai ma dio san diana ya kadi mun gila da na laro nya sadi amma wajen nan da ke ta gwani kurman shi sai amma continue assistant da shima sai da dai attendant na dai shi kana tesa sama din assignment sama din dai chip pandemia dai kwa exam din gana pandemia dai ganti mask dai are sai nan kuma su wala tutula kilo mai dai ni karon fiki da ala ni sama da bana dai kindi min dai kuma mana away dai mana kuma kasa da cry dai kuma da kallo mana dai dai ni na nan ya ala ina gana ni dai ni mai sai cry no sai kaji ala dai sun dai ran dumi sama sai su waje amma da sai kusin kun da shi mangalawo na daga na huru hafin ma shi ma ala ina bana shi ma yim la fal class la agent for my difference ya kam la euro gudin da
1: ah
0: sai gara gara falla ne din amma shi ilmun zuren gala da isu rawa ango wani harkin gala sun zo zara sun zo kuya da sai ba street hot sun kire falla shi kasa da na are ma horo shiro dan da falli kin ko sai a dan da falli ma sama ina yaro ma haje ko san dai ya ka mun ji shi har ma are ilan
1: barakallah
0: kuma
1: bari ba ya fara kan da aka ce last CPS master na da filewan kino gala zoro kai barakallah ne shi ya zara tai da zaka sada wono sanda ya kaso ndo wono a adi tai da zangira biyasa ara kido kace doga na so doga ima chau ya sanda fal do take gana ke uro waljin barakallah ushe ala kasa da mu kasa da sira ya zara ala kurma juran da kasa da ro kasa da nzu sira ya kamande da ji kur lok twalan botu krintu da gunye kunyen assalamu alaikum
2: alaikum salam uni fatima bagare da lok lewa
1: da lok lewa ndu manajin kurun da nan da abonement ngla zo ro ba usman ya krinyen ai da mi modun da kwedo
2: ngla biya kasa da jengla da goza num ngla da wanda kullai dai maluma da ngala ro sai zo ngala annum ngala no ngala makara da ngala ro karuwa ko da wannan ne kira wala so kudu toro da ke ya na ka kara mai to ngum ngala da toro ngala da kira no da ro shi ngala ro ta kala
1: ngala zo ro shi basman askarin yana loktunum gwanin andiya botro climate office gonos kono da uwa radio da ne jami for risadi assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam uwa fata baba ka giddo kilewa
1: Glazo rundu manajin kundanan da abonement
3: Aliu Garban Goro Gambore wakil karakara da kurtuye
1: Gla aika wuri mu kula modu ne koi adero
3: are maududu asunguna wallahi ma kula fode na samu wanti jami'a idimin ne haka yana nan muya lokula an ci fode da kiji amma da kurtu kuro kake na lokula fode idimin bu kullamma ala ya zo ta rasul fanni min sakramir a wata ne gulgun garo ku university so ramar so lokto pri endi ro ga amarin ni riba tultum kasalti mag glass na ma da ga min do sala zu lokto nya wam wam sa ji wan la tu da so ga na miya sagiya kasala da mai biya dim do lumin awa ismin bu gullan ma lokula wani lokto ya bana ni wallo tesla yayi awala ya tin lam biya ko ci nin biya kariyam kultumi ya shi ga yadda nan biya jiri boye da capacity ma gonon bawo yana dimi mugu lamma lokulan ala ya rota rusa fallan dia fanni men amma jin yayi biya da awa fallan dia kasar garin gocin ma shi ma zo maran galaw
1: gila so ro wushi ale garba askrin yana loktunun gonon and dia botro climate office konos kono ta uwa radio dini ce mai farisadi har mi karantu to su loktun ne rulen to shin ba isha first kam da gonye kwanya kawdo ngosha da krinyo.

0: andiruka rindo sahanu climate office kuno sukuno ta uwailan assalamu alaikum
1: alaikum salaam
0: ndo kliwa ndarepto kliwa nduma
1: mata falmata
0: ngala zoro nyakrinyen ayira mi modunde kwedo
1: modunde di owo wakurna yona wallahi zoro asena ala daraja ndo akwa
0: ngala zoro askrinyena loktunum gonum andia butro climate office kuno sukuno ta uwa radio reni che mi fori sadi ya falmata nashan mo wulti ishen daji suro jami'a rogama kuro jiri jami'a de nonuma jiri ro kanin gaten suro de nonuma shawari jiri min tanas maro shawari fal muhim jiri min majiraro kala shi kinanga suru jami'a ya ade makuru namkatu kala ruganati de tarusu na shakra ya su din edin
2: awo ira kina biya aw ni jami'a daga mai da katu kanum ke aw suku akai gun grade ku jami'a da jirinum gun zaman awa chun hawkawu gamina montiru kurare amgure arsal falandiya duka mai panjin jirinum kuran zaman jirinum gun zaman ni majir dole sai malum mai nya no zaya aw suku akai gun grade wai majirun gure suku wai asko kam lai gozan yuro yoso ba awom dimar shi ma fandimin awatu mami wane awa amgude suku ayi awra kra di kade re isa andiro max la samzen su aduba biya awodo ilenum jami'a allan dimar ganum du shi ma lonumo awulenum dimar shi ma kakari min gonum lumin lenum krani mi wane katula bari numa kakari gonum lor ma fandim ba wane nya duza ma solli ari je ya sai roterin ba jiri wai ni ma ni admission fundim islaso biya le ni ma nya kra me salo num gladi ngla tultum kasaltum le ni ne amma kuru kra din ya sare cha kra ruba man dal le num gladi fleme amma kra din ya sare de skin da kram du muko indi num romia kwashi ma yuro niski aro kinin ga suru monte da mai shin
0: glazoro apa shawari jiri muhim fal majraro min kula futudo ni shi katu klaro ganati da karada da sama so a sari ne lokto falin goza le zai kuru kran zai ruci sai
3: shawari doi majraro in montero ikende de kamsha university in mia secondary school sunna secondary school din lokto secondary school primary school secondary school le ni min uniform ikami so lokto ni tara gana wonde lenum na aw tara kama min lan woni mi gumaje la tara kama min shawa sukna lenum tashan hankali din min anka amma hikima do uniform ni sama gumaje kala fali ko so kuma jami'a lenum ma ba stage do hangal num ba kamil lo dana so kala hangal fandu ma da lenimiya aw do ina kama me woni mi ni da ai kindanu mo so yene kinda mi kareem kin ga timimma insha Allah problem bandum ba ko man shi sai gumaje ra kadagi to man na bagin kam karama dole gumaje yanzu ya kidi on bi so kullum tulluma gumaje am kadawo ba ikimin ya shi ya capacity ba wani ma sai wai lalle bi awlana kam line bi da
0: aw trending sudin last one
3: wai dole sai yana min bi gulim so awajir ya gifin gananum hangalin min faida tun ma imlan am capacity fi zai da min ai mason da resolve glass oli so ni look to don capacity so awni mi kan ma dai fulan
0: da dai sim lenum
3: aha kam la ni ma dai fulan capacity da jere office la jere la lenum ga mala asama look to don montir hangal ga nam ka ta yin so yin
0: glass ro har mi kan tu biske kijiji gangai sukti original lantar ramdo ne first cup da kwedo kashe kilometa face kono kono da uwa radio ne jami for risade wait my land first cup ada nan dia kuno suna kunan da so din ilimu gonwa aje sai barka fo ali and da rubsa wata nan dia first cup da burin sarro gari da wurin nan jiro ita gadkiyen su su ci da wanda rason ne ade ma kuru su su kusatwa ne martawarin ta done don yin jim da hauraru ku isa na dai sai ma
3: baba baba sa
0: ya
2: farmasa buka
0: ko me fatima baba kyade doni lokto Allah nan jo farska mada da wanga ita gadka kina din nan da fujiran zakin andiya ne ya select din fuyen ka do elephantus niyo darason kilometer fiskonos kono da uwa sambisor kantman der wallo ma assalam

0: Masha Allah ramikan tunde ta magana ga dalatu sunye shenaro da tunda ya sayyo sana kan indimero ba shetimai andiro nyarin zashi ma adu gozu ko zin na done shi futuwe ro kazi shi ma adlan dan de sulhuwa mazain kala ba shetwa
1: dai wa no na tada mai ya gana da bune bozu na da na shingon da ji karwa ci me ubiya isa sha mai cine ci zai sha kuma ya sasangu cine nan me nabko ni amnum du karwace me inji ba kallafi zende sai rogule wanda kiska kuri dada garero salda anda yishe na anda kiska kapsu anda sumoya anda karundi hayi hamjin amnum ogule bono let gana wona huram inji biya samiye oyi zibizu mai cine ta ci songo inji chara de cine na me ci zuna ko jama'a mu gulle ma amum inji ba kallafi gilaro sada sare kuru kararo hangal gnaga onde kiska gari zo sasal dai sai ya kiska daro injiri fi ya sai samma faida ni kiska ba andi gonya onde ko waltu bono da jizibin di kura da turma gilla sai cinamai ciwo cizin nab ko jama'a mu gule daba karai samma ce nazarin andi rokomandi ala ko sai ro ala ko andi mabuyen an makumbu ndiro ko
0: wanda kunda da shikr mai sor makro da ba shi
1: ha kron ya usala ka
0: wi a usala ga kirbe kunda da biya sini ya wanzu bozana ci nadu ya kro ya shango
1: gunza so zanna ma da makala amma kira to ya da mani
0: gala masha Allah ya kirnya
1: daji mai jama'a mu gule bindi kura da zurma da ya adiye barama tudiye barama bindi karai ya zin kamun do ma kuloro suluya moron suriya dumbaro kolzo gozo yisu delo gruin arman ne yebu inda da ne ne ira griye da jama ne yak nuwa ne ru kolin wal tubo na da ba zalma kakab ba yisa sha cene ba mai cene sha sa gari wanam do gulle butu su toliya kalanda ro gozo kamun zaro sadin yan zana ro sadin kam butro sadin ba sada sadin ba liman kijizo in kijis sasen kijin bozan ciza soliya mo kasulu gozo ala in sai ro choyde hakin ya andiro butun ya sare maluma rogule galuwado dumbur sokeru
0: kuru
1: tayu galuwado dumbur sokeru kamu ko dia maskin naro yegulda gida am wazna dai amduro ngo a wazna nandi galuwaye hakki tuluya yanda na so kamun do soro yiwi
0: awa wazna sai rogulo jami bulaida sab
1: a connection di shiro ya dabari ya shiro gulda
0: amduro
1: a connection di ko
0: bange ma
1: sai rogulo awa sai yere kirinzina di atuma
0: ngala
1: nan ya damuna wanda ya kumbu dabai buyi nan ya damuna wanda ya kumbu ngudo ai buyi buru wanda nan ya damuna wanda ya zakatulu ya nan di ma buyi kuma an zaro yo dai mai yalalar ne ni ayi suron fanum a uwa fanna rawallo no ma num adal beima ande samma sokle wannam yan annan gadro num adal dio mai gidyalar ne ni ayi ne un a wa a suron rumuna okuna do mero wallo no ma ilmu ba ilmu kranyo ni mai fujalar ne ni ayi rum wa suron rukuna mero wallo no mai do andiambozo mai andiambozo aima na mai andiambozo da ha talado no ka ngara bururwa ya kudumai rin beyo tala ayunzu ngari fiatiri bari sudimba tala ayunzu kaima kani yosoru bari sudimba tala ayunzu yosoima bururwa kulturu dai bari sudimba adi andiambozo daji waladono kuma ayudono jimya nya kan yozo iso ayudono ngudo ariye kumbuleta ba iso ayudono bindi kara yezum kudo ba iso du hun walaro lipseya maluma kam indi yilmwa so mayo so zuzu yisha walaro napsa dus kunda andi lewa dus kru wala lipsen bindi kara yozo ba kam kido akalandro wala de ande anda da ba kara da kalewa namyan furam dia andela habtin are ba nyari da zana kuma da bari wala da lipsaya da yelle num gon misimin noko
0: la Bashti ba?
1: Na amiya.
0: La la la. Ah ah lamar da ba karauzuna.
1: Karauzuna.
0: Kuruntun da sarko lukin awo bin roko kuruntun da so.
1: Sai ya san wala da lipsa ya kirinyo. Are.
0: Are. Ingila masha Allah yiro ushe ushe gullena.
1: La la ushe.
0: Kila nyari done taida za surlan ilmu kada beji Qur'ani mata magana roko ndilan sandi kuruntun da so da tantamza gozana rom.
1: Are.
0: Da ji harami kuruntun da ta magana andaya totro gawi na surfras kam done nyari ya ti mai Allah. Usoto imartawa ba shi ti mabanga shi ma andiro nyari zu ilmu to azuto. Kuntunde so andi akayolenge flende mkakai ada kirinye isha fraska mshimadlan suro sana kinyakimya landandiro dual mana waya da frumnya nande ruptu ay dara suro gonwe

ya wara duron de dullo uda ye bi geran de dullo kan kan magiji kan do ban ma magiji alai wadi ni mudo godu jamna den ano ngudo ron ni jawna gana ne yi ngudo jabbe ngudo bi gala mai lada yamana ala dinna mana Ganga diri je ire mera yara ganga na angi jiri ganga yara ngalaran ganga na angi jiri Ngudo de dulo wa ye rongole yi Ngudo de dulo le yi wa ye zodoro le yi Kendi ndi wa ye kan gaun Riu jorandi ya kaina riwa ye wa nyi ngudo ko gori mara daran Ngudo ko jonga yi Ngudo ko gori mara daran are kala gbe ni wo ko na di aro yara ngudo ye

0: کنی.
1: سلام علیکم.
2: علیکم سلام بالای گاجی.
1: آره این داکلیا.
2: آره
1: چه تبری میکنی این دیگه رول دیگه سر. چه تبری می لکو دیگه گانا گل Ah, oru hanga ligirzo na rukina. Da jihara mi kronto botun za Allah nan diro kana dia ya go botu gade ala baraska ishin nakara so ne nan di kana dia la dimni rot man dia mbeji sa o lokto doni foras kramande ta gati da kurwa de machi daro ni ta gati mar andiro musko often so da jinalan kronto diol wa mana da krubzanya kur Allah ndirim doni sa do nan diro foras kramantia kurwa de mahawrantia kurwa de machi da doni gade gapsana ma patun daraso ne wato woroso sai ma adro kashe karanta su su kasar doni ci dawo daraso ne danaso injiniyan doktor karkale banazu nanjiro kondo sa hapsu kurade ma fule yaro tamtama ada su karanwaro injiniya mai aliwaro doktor karkale umma alhaji gaji mai dunan da fadaran andiya sai bari kafa kamai ala andiya rufcoma alama sara ku suwan chai da wulte shi namya praska magade bulin sarsara kurade ma hawara kurade ma cidaro ne ga daga sama da nan jiro kullum ta ga turo karantu kawdo hajar rawo
3: baba bebi aye nare ne kwaliye mo yeri mamu ba
4: munu kelar mo bebi
3: ya bai ya